Assalamu alaikum harami current to so nda watundo kurade manda kanadi kuma mai hala nda pela do for scrum ma kurade ma hawarra to ti da gade gab sunama paton dara to ne ta gatte ko ma do rub suna current to ko ka o kunta mu harame de ka zu diyo sa du falin yar dion fidon loko uskun ga hijira ko bara lai salatu wassalame bala makai da kulzu madina ro ledina kurade ma shi doni kalkal zu wo sunama kanta doni junne de kawzo mi loko larin sa du indin fini loko arakan miladiya karantu watu ku yasa arakan sita sa laro sa na allan faraskram madoni na jiro ku de ta garke ma sandima buru awolin faraskram doni wachiro ya imbeji kurade ma ngawo faraskram do wachiro ada ita gatinan hawara doni ndara so ne shi ya imbeji kurade ma faraskram kutum guleya kurade ma pela doni pela ya tamtama ita gatia kurade ma hawara chief orisaria kurade ma faraskram doni dare da jirame faris kam doni tamtama faris kam doni taman kare ka su ya shi ya imbeji harami kan tuso andiya palpolo ga wiro lona ma faris kam ma doni komtina mare nan jiro palpolo ko mai ala chikrawa ku dene kurade ma nan jiro ita gatke ne da ji harami kan tu ka doni faris kam do buru awole gultina ma faris kam do wa chure ma de mawdu zira suru zande jindro nda ada karnye shedo

0: gala zauro karanta kamil hawar shi made ada satul kakkal tidiya aisha mustafa kolomi andiro walti sunafsu karatan karanta kaudoni first kamda goye konyandro da kaudi ada karnye shi
1: ba aisa ka suro kawwa adiyan motolitare jin guron guron dero ga indu
2: kwasa pita yartaye na guron derin fulangzu
1: aisha ka suwa pita yartaye din
2: kwasa pita yartaye ado kwasa done kamceje kurun nagadin kampolin cizu kampol lokojin
1: ma kwasa pita yartaye da kamlor jin na
3: ferin tawo da maro kamlor jin klalok tuen share tiya
1: mama kwasa pita yartaye ado wari zuna de
3: ferin auri tiye su tuna de amma son yayi an dai ranye clan da yayi tukayen di walla allan
1: ba ai so di walla din
2: an dai ranye kwasa shi ma da kalliyan muskon dia kula kulan tulta ji sakata kinza kumbun dia shawar geta kada fiskai ya shawar kulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin Lokto ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodino yo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia kilakilan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso a kadao baro ronyo diwala allan ande kwa sadone fita yartaye da kalliyan kauri adi daraso nandiro sudu
0: gala zauro karanta ta magana kauli ada samo karo yin karanta na tamandiya beji karanta faris kamdo wacire made mawzu ndu suru zande zana ma adnan pilla au sana dokani di mi alan di wala mana da farumzu kura de ma nan di rokta cha da nan di bunya faris kamdo rubtu kala mawdu shi maden nan di ai andiya nan diya zande tro tsana so kala shi imdo gultuna ma imdoni shi dinai crazy au karab kado ni kala kala da dina da kreza kulzana ma shi in mushi ma da tattu jamido ni shi zuriyo bai zamdana ma da lamado ni shi sandiyan jakuno to kura da ma cameron zu kura ma da garin barukun da ma lan ni ya andro bayan ma haturo kala diwol wa mana doni sabar usku fal diwolar fal usku fal diw araska sabar aw bin sabar lar sabar fal u diw indi sabar lar araska diw 08149181460 or
4: mo especially jiri kamar musamman mara kamar jiri kisha na bai kamar sai rasa kurin kala nan zalim me so kala a won zaka je dinai fon ganan kasar jiri kamar sai ya awo din na da am sai ma da sai ya jiri a war sarina har sai sai ya tafi sai ro home crow gana ce dan kam kilewan da sulai kala awo dinai ma to su awalan jokno nan karsha bonum shura rayuwan zuban na ta awo shura kutso ba jiri amar sai ya son ya kin kilometer na katro zero home crowd na to kurun gillar ya su a wasa da duri Rochester wanda sai ya sakti tsaro kwanza komnola ta sun dille so a wala sai Rochester ba da shi ma suka kame opportunity sound har sanan sai ya isa nan ba ta rugo za ta dai kuru an bai kuma jiri mu konsertari yau sa luna so sai yan je kuma dai sai yan ga idan sa da laru kuka gulluwa dai a wala din karun zamai ga itira na sayya durun gozal da zai fursa sosai sai na sayya gozal da zai rume sai kiran dar masa yana rin jakkuna tin gola ra isa sai an jakkuna tin awada samma samyo pinyo amma da rayin zan kan rayin suke yin kal awashi ma da wazi isin na corner wallo na ma jakkuna tin jakkuna da awa faida ba kutu wanda kutu ma kaman da san jakkuna ne inda dai suka nan kadro yin mari yin muhim sai dan yenyero asirnya
0: na kanchu andiya engage nuras kinena acha mana zare a wardon dandal zamane bika ya mara wuro taksu
5: adai
0: na sharo kamula zamparai na ta magana a zamparai
5: adai
0: durin zu yak shago zana kan tawo arake mu konzi taru yara no do duriyar isa dondiza ata duri zu yak so isa bada
5: adai ta
0: shiro karno asar a war kra gama yara
5: adai wani a kiri wa yaro sar zo
0: yo
5: au
0: kalanda mu konzi rubtin
5: rubtin adai shi ma mu konzi duriyar rubtin ta wada
0: kurushe wannan alat in bunefal karalan pomnyo kan zo yakono do sondu dau jami'e maro
5: ta wada
0: na bular ka dinga yon yo wa yin samaso kaunia nam nurumiya assalamu alaikum
6: alaikum salam bale jaji mai dunda wata
0: dunda wata kliya de
6: ne wa tule yi ko ko toro shi ke cewa gura na kuma ka dan gura premier yi wakil karab karadio
0: gela zor kana o shi ke shiro mawdu wa dro
6: wonde mawdu kura gonuwa a wari bi kanto ma mana shi ma ku kana a wode kara annal ambiro gnazo inde ana sin man gnazo inde bare kama allo
0: dawro banda tana
6: kam ma petero awu laito goza gnazo andu sai suri no adi rere pin gonon du sai awu mana shi adu dinan gason kuma ro mana zai Nigeria bi mai daraja fi zuna kala awadi la nan mu awadi da sana sori ngadi ya awadi wa din amla suro chokoli ya kozi kawai sai gireta na fana wurin zai ammo gana zai mataki a fema sai rogo zai bawo ni na namnum aula kala diyan mana ni mai sa fannum lan ya ya sai kan ne dai ko kuru sai tiktok dogo gana za kawo do fan sai sa da na so a wata sa din so kuru sai da rasa sa sai bawo ado nan karo gwamnatin da ne cizu jiri amma da kala jiran jiran kirjin adda ya nan me jiri wai aula kun gala jinso fulan su kwatkiliyan da ile yi da yi an galzari sulhu biyu ku sulhu na an sarin su shiti allan a wuce ma wata da sarin adi nan karo sulhu da cewa sarana gaba ɗayan za su lokto kwallon sarin wa zana ma gaba ɗaya ro kuma diyan saribiya ya an Najeriya ma da jin man wallahi wanda ya kafa sai dan kuma ro mai yado yi a wuce ma din duya da wartugul zana bai yi inda gwamnati bai raccin ba ma amsoro dama ci so ya bari min zama za kalan za fa yin ba kuru islam lan kalam fai ti dam da ma kalan nu ya shahidi ya guji ki yami adu da karo fati am a pima bi kawai karan kapta so luna wallahi sai kalan za social media din pomji la tutfala ne wallahi tarau bi ya awoshimari munafurcin bi du sai sai mai gunjan ta yin ya goyi ya social media din adu da karo martawalar dinde wallahi ba gaptuna Najeriya har kure dinan gason sun za kuru ya Afrika sai inde ayinan karo lardiya gare suna na inde maro suna na wuda wuce ma da kin tawu man wajin ba sai nan sai Najeriya lan wajin da adina karo dauci daudi muna fukan gumbe adina karo shi zambiliza sai ya adi shi ma grade wala wurin sai ba ma am tsoro da ma sai kiran zafai ba shi ma dire ma na biyo kule wanci ne
0: gala gala kana nya karintana nya soro paras kam aden to ngana awa doni shi bayantana mallan a wala ku turman
5: a kala lamara aisha yi mana zanen a o kaunje sindo
0: gai
5: dane shoro an sai ke musamman no am a o jiriya da sanna da gwamnati ya ce sandiro a o mataki duna o gozo gudana yo bornolan a o bablo mbei Bablo lan clearly stating sana kam do refin sana life imprisonment
0: dumjin pato dangayen
5: ade ma kam do au shima da sana gratuma au home do koltu go turo da sana da au shima da kaltu au misallo garaza wanda home gozai au dulula sada au
0: zakta
5: au zana da kam au da sana da home za sama fal
0: che home fama fal
5: are borno sat gama ne muka sakana kamaro mbei kamaro au jiriya ta godo au ta dia insha Allah home duna gozai kan ba soro sata ko dai ma kuru taut ka kana amso da yano zana armado
0: lamar shi maro suliba
5: ah suliba are
0: kama shi kam doni no zana do grazana ma naptu shi
5: au
0: edin au bin banajo
5: edin sana abetin sana
0: abetin sana
5: sama o fal dai home paltin
0: awodo ni class ci tude kam kondo zanai da nyigra na mama da mai
5: life improvement da mate
0: a home da ka ta magana karanta fars kamalan an dia gauro ta man dia mpiji kuru are ma awodo ni soro balbal awon jim do fars kam shi ma den zanji mahalan na india yi sama karuwan karantino go kam lafal
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa ta kliya
7: dawa
0: ta kliya de
7: alhamdulillah umar alhaji amal marajin bazu
0: gela zauro bazu gwamna ushe kan shiro balwal adro
7: aina sai alhamdulillah da kawali na kira
0: kira sai alhamdulillah
7: sai kula ku sai ne namal ma
0: ala sai da namnya na kusoto ibe te suwala sai na dalna okay
7: namnuwa sai da le gulana wa ogun gyara kana shin da kuno zam murmin jina ya komjin da ma gam le ni afurkin ru kom ba kuma so da kuno da kuno
0: yo
7: lar ru kom ar kuma ran da kuno ba nan nan ne wune so ya raja kam audi su ya itana da to kam da za ma itana da zakki da kam jira ta su ba ya ta ya to kuto kuro so ba nan bari na ran aura wa jima so awakai din nan nan ma wuni da adin dan dia kuru mana kam go ta zahiru au kut so kam la le ke gra wono kam la na kam zana dar kam de li tare lan gana zana sa isa kunya da ta ta kaya mun ta ta ko mu ko mai ne da rula sare da mana da ta konda bari ayen nan awal wal to tubaro wadin ki furtun ga ba ta kam audin sire kam sa mom kullum kolta wanda yi yanda ta kam sa kuma su kullun duro ke kiltu bana zu ta sare ta ko mun no gulja aye
0: gai
7: ma mun sirin bawo kama zai kula da wanda yake
0: gai
7: kana na kai nan buru sur kariya mai gona na sai ta sare sai ne ta kullar na ai ba ni da yono bani ne wannan kisa da na bare wata gona ta wurina bare a gunar farma ta ta na ru sai ta mor ko le ron mu ne ma mai take ne yar kin dole ne mai take tawo
0: yawa
7: wa sai na bun ayamin ayo ta na majin
0: ba majin ba
7: yo kuma mi san lawa da ya da ba da karari ta mun bare karari ta mun bare tiro za wuri tiro sai shiru mun ma tiro
0: ro
7: tiya sosu bularu kulli ha ro tiya tiya ka jini wono fader fader sosu bularu kulli tamji ta bonon pom to dole ta kelle ne ne sinar kulli ne ro ta kelle gare ne ne
0: qur'aya uri sirin nuwata da man
7: ikkima sirin nuwata tiya kur dawo buni safalar da inna bakta kada to da ka bon bari so pitto le
0: gai
7: ro ayanan mondin sai da katab kuma ma hare
0: Da sa diyen ya diyen di ran de kilta do automar barwon din gala kilti ma mon jin bawo dir ala la ta amiya rabi gala zoro umar alhaji ahmad ban zu kuma da ni rasu kunya na lokto magonum faras kam da bo toro kurade makawli ma dir haturo taji haram kranta kawdoni bo tun do soda aw faras kam da goye kunya ndro nda lenye go fele doni kala fele aw kala injini andia wuje maada karnya faras kam da go am kotro

Glazor karantu peladoni fulayado tamtama ita ga temala kashe ta magana fulayaroni kude nandiro ita ga kina mar kornon za gonwar tumandia beji kamalokunde sa tulureta kalkal lokta har kalkal nabtun do sa sama faraskam do kutungule da kodumita ga toro kelewan andia karansano

0: glazoro ranto futu burona kutina de faras kam do kutum gule da kodum ita ga turo futu adata de suro faras kam do kutum gule alan nandiro diwol wa mana da farumne nandiro rokta ye nande nandu da wasan ande abonu nande kutu adoni shi nandu da wasa da zamzana da ngorondo soda lakando soda kurade ma jemindo soda zamzana ma da bentia ngawdoni nandi india ke dioma uma shi kutta bent gutena ma da bentia da je krenye falla moduro gonya da ji ande samosun zande turo da je krentu hone justin arshima fernodori shi ferro scrum doni kutungulen de ganza zana sokudo inda ji palda krenye moduro goyro wala ma da ji moduro gotena ma dole tin sau kuru wone mare shi kutungulo ma moduro goto zande turo waljai forest scrum shimar wat forest sontelin patun dara sonni ala da ji sau adin wone tamain yayi kalafunaro wone kutu gulma mada ni kalafuna rugoti no tumandia mbeji taji kurentu futu arata de faris kamalan ndiro di olo yamana doni sefur usku fal diolar fal usku fal dio arasku sefur awin sefur lar sefur fal u dio indi sefur lar arasku dio 081 49 18 14 60 awin 090 15 42 0964 ada boni ma tare rosu rofos kam do kutungule gutna rabtemi doktor harga kali umal haji gaji medu kala koris doni faras kam da itagati na katama na don diwro ma gutna mad faram gatama go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda watukle
1: alaji ma don da watukle asile
0: alhamdulillah
1: anga Umar Habib ngoro gambore wajin kala kala do karantu we
0: kala Umar Habib o shek in shara faras kam adro
1: anga na faras kam kutum gule
0: gay
1: ana ana kutum je fande ras kitiro tele
0: amin rabbi
1: na shado ne shi ngai duniya la ngai sunana jirin goro goro la gana amma na fanze ba wala gana jirin gai lwala yaso au awala ngai goti yeso a kaungawe na shadow ne kama commissioner na sha chitubunya ngai na sha deke ya bayan tsaduna shingo ado ne sombina jingo arzoro am kwa nguro die da au ya so baso ne zoro duri zara kata pagozen bai clan bayan tsaduna yo shinna mun muni na chairman borosalakin a chairman ya ba da shi ma tarbiya da daudan kara shi ta da ne yambumin halin zo yambumin yo da yusuru han dare goji ne din monjin ba chama tara da sakara da sakara da kuma a kuro da ya sa a wala ngai cizu sanya a wajen shala ma sanya ziyara kan shiro hangal gona ne shin mai kuma amma yo a da idan kullum a kanan ngai jiri a kan wura zu isa a wala kalkal bai fi na wajen dino ma ko ja da dino mai ya kozi a da dare kuro da ya mai da monjin na wannan ma sa su ya jiri da ne a futu dole a wala kalkal bai fi su ya tsaya a kurfutu chare kuma na shawa chire ne bayan diwa ne da home din a kankan ga nati na wallon ma da sai ga tuna mare gana a talan zaran ji sake ne kuma ta nan so kuma jiri a talan sa ya sato ya kuma ro a ngurun da gambore ne na tandar ya sai asoro ro ko fi zai fi ya da rewan sa sai asoro ro sa da a sai ya fu a ko sharai ne gana zan sai ro home kam zai ya amma sa sai asoro rin din dai au ya so a le zan gai isa siya na za a ambara siya solin da awla gana siya farma siya so tulu kunzen aw kuru siya shararun masadiya duniya sai ma da na son dai asukun da laji na zana da gola shararun masadiya ko na kiza da ziya ko shararin a da awon gai taran zo duniya aw dukin da aw dai kurbin na shaikin gulda duniya sai ma ko na riun dan so tulu haza siya tara kamanta da kunzen yo jiri a da idan mun jin sadin na wallo na ma bari man awa jiri ne kalkal bi nguron awa kalkal bi tirin da bara gurtu bara waljin ba da ka da arfaniya home da zau hutu ne kuma chare kira wa tire man na wani home ma kalkal da zau da nati na wallo na ma jiri ngawa ga tuna da gana awa dido a gana kalan zaran jiya sakin da ala gannati da awa ti mari da ta kalkal da wato na wallo
0: gala
1: shi ma kuti ya kala sai
0: gala nya nya karantana farasam alan umar habib lokto magonum andi abotro niro askanya na kasadomo go kam lifeal assalamu alaikum assalamu alaikum aya di wala kam zo wala to waltina musko fandi me andi abone go kuro kam gadima assalamu alaikum wa alaikum salam da watkala Gila abor kod wuce kan sharaf askam kutum gule adro.
2: Ya sala ala bara azuman ala mayandiya suru ala kawku terace.
0: Ngai amira.
2: Ala mayandiya suru ala kawku terace. Ala lerin der natila ngira. Mile wace. Ala bara gumna barna ko zala fatara dia da bara azu.
0: Ngai amin.
2: Kuci ali aimagi ibne ba kausu ba kanira gudana tada ciri yanze gojin bara. Ande kalciya ma ande gojin bara sidi konde ga hukuma na konde ga da Usman ji hukuma na konde ga da kalciya ma ande gojin bara so de konde kalciya ma ande gojin bara wallahi.
0: Abi kutun do nadan.
2: Kala injibone injinguro gare jipalo ko so zanare so kalari so hamma nguro do sabtina shin ngri sha kata bande da godu wulya tiktok ko kena tesubi ro facebook ko ro war ngri sha so facebook ko yin tiktok gare kitna kina expect ne kala do ya bonye sorna ayma kala nan kata ba godi kamison matai ala rizai kala na fasai wallahi ne ra wajin ale sai ya kai mbare barazu kumna bono na da kringin na wallon ma shiro kunda tiena da shiri andiro kata ba golden lemon shima da andiro suru ya sayin be ma andiro am kula kunu ga me ma tiya saunde re pandia me bandal chawande ma andiro ai ma sayin ba au grata so ba da bana zu kuma bana na kauzu chindro bana mananya andiro bana da sayin andiro au ne kauzu chindro andiro au de goki o rozu ko zu andiro amg ne am pe go mu kojin dera andiro kata shida gozu inji ari fiji ta da mun tole lamba am kasuro le lamba ji sane fiji inji trasa isan da loro maza injira ka university le na ru ka da sai limba
0: gala
2: aw shi ma dinu tala ya ko na buro don ya di inda kuma le inji so fa to agarda na le dunun da ko
0: annan
2: karo bara da gumna burna an gwadan yana ndero isu kata fa gozo am kula kon daga an sai na shuru ne ba wani sai
0: gala ni ai kuto ma da karanta no tuman da mbeji nyuras kan yana abor coach lokto magon faraskam da botro kura da ma kuto doni shi ngorondo Usman te ada bentro assalamu alaikum wa alaikum salam da watakiliya
3: da watakiliya
0: kiliya salai
3: barka
0: ndu fande ndu mana jin
3: waya ho ngoro gambore
0: ndu gollum
3: ya fo ji ngoro
0: ya fo ji to ngoro gambore ya fo ji wuce kan shoro paskam kutum gule patun dara sonero
3: da le wuce bara ji sambe angeli ya ku konje ri sala ki bo hole mandi
0: bol asta
3: bohol manen wallahi na de ki ba
0: ngorondo gambore na
3: ngorondo gambore le awaya na man se ne mutrin ju kurade sun ya lar bohol palma ba amma sun an mare bohol india kiya kana zana de a de wanda in ji manyo ko konun de sala wallahi sa ti sa goza le zana ko kamuru madange ndara ya ru yoda yera ku de fon na wala ji ko zana amma ya ko zana ru amma ko zana da
0: ba ngala nya ta mangana ya loktwala kutumara krantino tamandia ngala ala dai kur waktu nyuras kanyana loktuma gono paras kamda boturo ya fojidoni ngoro gambore ngo kam life
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukeliya
1: kelia sile alhamdulillah da
0: kelia kelia sile abi mabanata ba
1: da kana dinda ko kuli jama mi ne
0: alhamdulillah kasari ani sama
1: ala garajanwa
0: amin ya rabbi
1: ki basho anguro maidurien
0: basho anguro maidurien basho wuce kinchoro toras gam kutun golero
1: ngira zo ngira mashallah kutire mbi da ya ukolan dia bana yembi awa jinare kidamar kuma akoto ni are daban lamba tu ngai ngiriyo na dororon ji tratiar manatina de kurar gotu kayo da kin da dai kuma fannan ya duna ce bari zuna da yan bita ma dai kalan da kili ne kin ya umu jin ma fannan da kalan da teri kuma fito lo
0: dai
1: kuru ngawa je na sha kuma tarbiya ya yi kuma tarbiya na chatan da riyar kuma tan da riyo kuma na gambore garata wal ta mar kuma tan da riyon botin bawo dalil kudi tan da ri kuri no atar na fara garata tarai surin kira sarin tara karar sadin tara surin allamzan adaido har isa tarana na salamzan banzu tara izu tara sumoin gadiyor tara ai masin ba adir mu ko sumoin yo tandari hikma ai mas mana ga tara ga na da kura da samma suna folo kirin kira da na folo sabkata anan karo da tartibin be gumnati ya gozu tandari ya fannan da ya farsi farsi da ya nan tara ri da don zambe jaman tara ga na ne ji su dina kam kuran ga ne ji suna na folin kulli na sakima na ji dajin ba
0: jira
1: anan karo bana suna na kamata tandari kuma ni kuma na ga wai mar dur gana man gana asalin nun na re dai kamro su designer sun gure tandare ma ba man ba
0: ta ju jami ne ngosun go dana
1: ha kuru police jin ni guli ma tandare mai ga tandare no ata ri ga ande kure asun yana mun yana karata shi da tsanye ru yana ri na fara karata ya kira za selin surodin tara da tarbiya la kurun tararan da mara yari na ke da man bi tandare dai kin za kullo tararan da mara tararan mata an san ma dije ko dana ana har san ma dai san ma su je na yi kuru karfin zuri yana faida zuna annan karo da angal da ta duro wannan doi ko mori du sana la fallan dia du ya rozan so are da tare da za farta na da wanda tara gana kam kura na fallin film ta yaro ne
0: jeli
1: gil so na nguwa ji
0: ngala
1: ngala zoro ngala ala
0: ngala ba shon ne ras kana ngala ba shon ras kana na soro kasar ne an dia bozu foras kamalan ci andiro bena la tarnje sunna taji harami kranto kaudoni foras kam da go ko nyandro da lenye fledoni go kala injina nda hoje mada krenye sha foras kam da go am kuduro.

0: Gelazoro. Current to quiet first come to Kutunguleda, Krinina Kara. Not only first come Shamal and Juro Manada from Gataman and De Bono, Kutuan Suabe and Tro, Gokamla. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa alaika je ushe faras karamade ta gasoro
0: la le ushe de
1: ngala si aisha mamin manajin gura ganga mare wacce karafa radio karantu ye
0: ngala zo mara ushe kan shoro feladro
1: alhamdulillah da wuri kuti ya re ya wuri an da yin zuro ma borno idro sai kuma ga gurnya na shade holta sa civilian na karwina parents gwamnati ya kulle kin tauda jin zakin tawo son sorry a wato ya tsela murada suna da wanda bara su gamna luwo nan ga role ya nosa a wala so ba kurun kurun ya sabtu no nan nosa a wala so ba ro solo gamnati da kala kan sada kama shi crew da kara ya rike soja lan noto shi soja rile ja sai dai ta da bula ya kuma zuro makasar ko zan lar robana sadin ma da dai sai tik tik bula ya dro sar sai a wada warza sadin no wallo na ma gamnati da robana sudin dar da yaro na tinile fai sudin amma kamar kara alluga ma man kara ngu complaints din na la le ni ma wala ta da bula in zuro ma da ba soja ba sai kalla fi zan je su kan ka ro mar ta salo sai si bile na duli ka da karwina da holta kada duk salo gwamnati don ga wakin ta sai salo bula da sunana na da griza na bare retere na arkala kan saro soja da sai ya kala kan za ma zuro ya lamar da Sauro borno ra kasa da saka kurukutun da kan indi mai are senator ya fa boyan bar gamna borno ya re maskin na lo tunon resir na Nigeria rin kaman ko kan maskin na ta sana wallahi ko baran gamna kai ba an dai ala shirin na lefa ka ku ruwa ta an dai wasu rugu sai malon ya dai illa shirin mu da dion kasa amma a wari bara gamna ko zuna da senator ima retima tuma da dane sai ya re sayro a wala borno tire an dai tare borno an kaman dai position na lasana da dani a wala ji an dai sayro a wala taro da ka ji dun to mai ko ame san sadi a dai nan na sai ya karya a
0: pantina
1: hello yo
0: hello tawana di wala da mashallah ba jin ba dai ngoya ya fantin aw bottom legend amma nya fantin ba ka kallo Aisha Muhammad Dongoro gangamare to mangana waltu musko pandemia andi aboni no to andi ambiji ngokuru kam gade gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nda watukule wa
2: ya sulele
0: alhamdulillah ndu fande ndu malajin
2: wa sin tigani woro malarin karago
0: gelata jani uche kan shoro fat kam ko tum gule fatan da ratun
2: Alhamdulillah we chairman na ko kara bare da bandi biya zauro ta ga mamurin ga wanga wa da amsa da biya zauro a wanga bare zana masu wa man kula ta yi fefi zana so su yin gwamnati ro akku ma wa da zana da su ya shi mura mai wuzu jan da tala din ga ina mena da wucce ta wuzu tarde
0: bare da ba zol godna
2: a zol gobi no biya wanga da bare zana ma da fiya kisana da kulji su har zau kam da ko da manani mai chai dai biya sa to ne ko zuna dai nya lola zai
0: arma we ba tana ya ra manan mira
2: tana kolji so jiri fallan dia so nda biya mamuriya karanga chuntun ga wacce dumagin biya mamuriya karanga kuma na kilometer fallan dia da mabiya fulata isa ce shi za su wala fulai
0: ngala nya karanga tana la sai nya yana su kanina atijani lokto magonun faris kam da botoro kasa da makuru wasu kanina current to first come to kutungule da kirnya na kara na doni first come chimala ndiwo wa mana da furnya na mana de bonu ruptu an ndi kutu an swa pointro lokto at kalkali ma first come da ta gatuma alhaji gaji medu mo kamla assalamu alaikum assalamu alaikum
3: salam
0: bayan ade inda wat kliya
3: alhamdulillah
0: ma sha Allah ndu manajin
3: bukar
0: mod kolo do ngoro simare ushe kan shoro faskaram ko to ngulle fato da rasan ne bukar
3: ya
0: ko
3: ya ndire a hutse ba ya Ora lor de borno ero kitna fuyo ke kwanda ala ke tege ijawa to kor allo ona ko yani arma kawriya
0: ngela nyakrantana nyae bukar mod kolo nyuras kanyana loktum da gon paris kam doro rapturo kurade ma kawri ma haturo ngo kor kam gode aya diwol wolat woltene musko fandi mi ande abone ngo kam lafal
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndawat kliwa assalamu alaikum aya diwol arci ay kam zo wolat karantu to magana diwol wa mana din tarisila ya bajan bada je bonu ma ala sidia waktin ngo kor kam lafal assalamu alaikum
5: assalamu alaikum ani salam
0: ndawat kliwa
5: ndaw rokdaw Alhamdulillah.
0: Mashallah, ndufa nde?
5: Malaba New Jersey.
0: Malaba don New Jersey. Malaba wosho kin shoro first kram kutun gulle fatun dara sanero.
5: Kutun dara sanero. Kutu yar uri ga kala futu radi men duare.
0: Yawa.
5: Kase bi hiji gulle ya kase ndo zoro anere ki yar ku.
0: Awo dai
5: kase ya man mi kuwa.
0: Ayo abuna malaba nyire na min bema ishe awoyen ba. Kile mbaya nani yuko?
5: Ah, vya disto nani?
0: Nani? Ngela niras kinina doktor magonu andia botro wala aba do goro new jare da jara mikran to so kawdon e botun so da go e konyo dro da go pele doni andia wojama da karnye shedo

0: gala zauro karantu fule doni kayama doni tilama pune was kiro emada karanga yeta mangana fule ade gana ro kuronza gotenaro suro faraskam doni kutungule kamaro nandiro tiwala wamanande faramzana allah ngwa kamla assalamu alaikum wa alaikum salam da watukila
1: assalamu alaikum ya tinga kya asle
0: alhamdulillah ndufande ndugulum
1: mustabshira
0: muktashira doni nguru hausare
1: Ah, sama ande kutin yare. Zolin gauli sare yare. Zauro na awa poso ti sa sin nan ka to mo sare sama so zol de ti ma zin nan ka to zoro zol di kan nan. Sama no sa de ti de ni ti ni ti ga zol. Zol zor ka zia. Al ti go me ti a ko tin an dia bana zin duron dia ra ta ro sa ti. Mo sa se de kle ra poso ko di so de dai. Na zo ko ta ra poso.
0: Shi ngurun do de diwaldu banata ra sau zakata da sau gada
1: banati banati kama ba kalu do san maso banati na do holti dai kuru kuma anji isna da kuru zol kuma aba fly over the ceiling man ka do zol kuma tema do sai arma shi ma au access road to wannan annan ka do dai zo wahala amsa yasa sai kuru ji sai dai to na ka ji ya Allah kama murun da gwamnati ba haji an ga lok fala kujin an ga mata banaza
0: Gala, ya ala kren burun mara kren tina waldo. Ya nyiro askenya la utuma gono faraskam da botro. Gala zo maro muktashira doni goro do apunori. Gala bayan made lokude musko afin da hengo kam da fal.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da watukeli ya. Alhamdulillah ndufande ndumana jin.
2: Baba musare manaji
0: baba ngoro musare baba lokum de chilala abi kutundo
2: rende ni gare ka ngoro maro ala machi manje de gai mari
0: ngoro ndon lede gela gela baba ala poras kamala nya kare tena bolte nya gela da ala por waktu ni ras kunyela loktuma gono baba poras kam do rupturo kurade ma andia portro kuntu daji portro ni babai allan deram toni first come do ko tungule do kashe nan duras kanyana suro kasaran doi first come ada bonu andi anan dia zan nituro kawdo kuntu allan first come de kasaran za kuldia first come ga dinda rasune da kuntu marollo

0: kim kulumga da rabb jama awaz ira yera baye bari yera kamme janan yera baye
1: ayo
0: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo

0: gala zauro karantu fulai doni sudani mada karanga ita magana fulai ade kurno za ko nyanaro wannan jesti farskam do taman kariya kasu ya fatun dara sune da karanya na kara farskam shima awo fella shima lan diwol wai mana da farun yana manan de bonu taman do kariya kasu ya da andro bentro taman do kariya kasu ya ma da andro bentro holuna ma awo doni yuma mada na doni yuma mada kula de ma taman do yuma mada andro bentro kala diwol wai mana doni sabur usku fal diolar fal usku fal diyo arasku sabur awin sabur la sabur fal u diyo indi sabur lar arasku diyo o kamla assalamu alaikum
1: alaikum salam balai ga ji wa tire
0: nda wa tukle ya
1: sai
0: alhamdulillah
1: da ka sar
0: alhamdulillah ga sana
1: mamet bai fasi mana gin
0: maman guro bai fasi wuce kan shara fasi kam tama kara kasu yoro
1: ade de
0: na'am
1: taman tarai ta su ala afu juwa nena do da gare su
0: amin ya rabbi
1: masha Allah taman tarai ka su ya lan amma wurin gai karge boko ya kare shi rot kurawa gulle na ne turo ta zuwa shi zana irin tarange ron ya boko ya sai euro ron da yaro ke talo do awa ne jiri kondo yi gana ro ro ar boko ya ara du uskun yaro ne kalalan loyate amma arurun dure a ongai ro nonu bi angai ro kan ke kan ke ro ro ar go
0: ro a gona nan gam reta buye sana
1: marta wanda
0: na
1: sori ma reta buye ba ngala
0: ar nan gam ya kondo ya kwajin ba au za a ira kwajin ba
1: yawa ai fura
0: a wani wani mare a wadana na madon ya boron pernom din kaske zina da iko ruk ala kala fona rawo gulma ngai samun ga yaman anma doya
1: a ko are irman bi abur ma ko are irman
0: dire
1: a da iko shi bareni do isuro jamil sai ade nera du kallin yare akal ki bagaro tere yumi ma
0: ngai
1: amma shi kuma sairin gomon yare kwa nera yare la irman dire na kallin ngoro ne din wolle ay kreas do kwande du arak tip
0: she bagara duman
1: na asoro ngurun dir
0: ngala niras kanya na tay dai lokuma gonu pres kam da botro mama chitu buli mito ni nguro by fast pres kam do taman kariya kasu do ruptoro niras kanya na karanto pres kam do taman kariya kasu e patun dara sone da kirnya na kara
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Dawa tukalewa.
2: Dawa. Ina zan yi dan fatu dan kana do.
0: Alhamdulillah askara alaro. Do fande.
2: O ba bana mai duri lo far maka su ka bore yan sam na fata na bo.
0: Ka kalbana. Ka su ga bore na da bo mun lan gurun da mai duri dan kama da bo.
2: Abu ga bore lan kam na mun na bo ko wa ba ki ma na kam na mera kama na bo ko.
0: Ka kal aru a wanu ta wanu luwa. Gala ade.
2: Are loser bu kurar mera do kya kamin din ko kya kamin ya kun kuro le de
0: bu kurar
2: are bu tuluru mera do ne tuluru so men ara kun kuro le de kurar kurar na nai ma de mera do ne de ripo do ne ya kun kuro le de
0: ngai
2: to ba tur ke kondor mera do fila so do fi kuri ko
0: kondor
2: a kondor par guru bu kora ke merul la sodin ma de mera du men tinin ko du men ta ko ko di tar ke le de
0: tar guru ke merul turi ne be
2: ha ke merul ne turi ne be kuma di bla di jere ma de
0: gai
2: jere ma de kirin kiru duna na kan da pe na ka dro shi di isha am le de re ko den ba na ka dro bu chulu ru ma shi mera du men tinin ko men ta ko
0: ari kuma ba na waya suna shi kaman shi kuma tar guru tana da awo alama fal tamata da gulma ma da ga wono la kwa ya walci wono
2: to wono ye batiro to wono kuma ka shi fara ma fitaro ma riza na ren saba nan ta wulu ko akai ni fara ya tibe kuruli wa ya kiji ba
0: gai awa amso de ga na ga uza da zai mare
2: yo amso ya ga na ga uza da zai yo ngi ta fara na rubutu na ka ro kan ko sai ran ji ta fara na
0: ka
2: san ta guri ki ni buro wala na ta ki ki
0: gai ronzo rodai
2: quanto che giuri con buco e budro ti dai ma che ne era due medie riso maybe a year who was.
0: Kalir. Ah, Kalir. Hmm. Hadi Alan Patu. Okay, lah. Nyeru as kenyata ba na losarma. Alan, andero tamando awa fal indi mayak mai bentro. Tanaso kerentu yai. Lokto arka kalin tamana gultena mada kerentana yai kurwari ma yekin zeno tamandia beji. Ngokuru kam gade. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam bala. Oi, bala ke dinda takliya.
0: Samma fal dinda takliya de.
3: Ina alhamdulillah samma fal kam.
0: Ma sha Allah.
3: Ai kuma min wana din buru ganga mare wakil kara fare je ku.
0: Ngela Aisha ushe kan shara fas kam taman kara kasuwar.
3: Ala kaman da ala Aisha afwa rasul kaman de.
0: Amin ya rabbi, amin ya rabbi.
3: Ta ga ku sadar wal duna dunya din miyan shoje ku fatan ar lamar are.
0: Dare ma ko nan wa wannan.
3: So there was a Canada awa aye waktu zuro lezin awa la waktu la kita da burjin waktu zuro waldin
0: gai
3: awa la waktu la isha zaudin je su kana sadar da an ji sama kaman da son jin mun lewo
0: gai
3: wanda awa kuma da riwan gofan da ke yan bunun kuma kaman da kuma kuma kaman da awa kra wa na zo yin kana ro kaman da san afunya awa da afwa zuro lodew
0: are
3: yi shago turunguru ita kushana ne ta kare ko sai ta sadarin sai san masa biya wanda riwa da tore baraka su da su ko da in kana ana da sunjeron da lafahir huwa ta ala aika kuma da an da ka ke sa ana bare da runa da kuma da ala ala kun fa ya kun gundu bare da kuma
0: amin ya rabbi ingala
3: zo kala kliyon ce
0: amin aisha ruwas kun yana shiya lokacin za ko faris kam adur rupturo kranto faris kam do taman kare kasu ya alan diwar waya mana don isubur uskufal diwlar fal usku fal diyo arasko super awin super lar super fal u diyo indi super lar arasko diyo 0814918 1460 awi 0901542 0964. Welcome la assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da watakaliya
4: kiriya today
0: baraka ma
4: le taman karakasu
0: ye ngai den dufan den duma najin ayya diwalam da kamza da walat wane mare lokun da ya ci lala gabsa yayi muskocin duma waltam rupturo kala diwalo ya mana done 0814918 1460 go kamla assalamu alaikum
5: salam ya rinda wata
0: inda wata kalewa ne
5: barka
0: alhamdulillah duma najin
5: taman karaka
0: su are ide ya
5: kuma aisha gurbar kuma aisha gurbar nanne
0: aisha ngaran nanne aisha ai taman gurbar ga don ga maran nanne yala
5: ngaran nan yala ala go shaka da yala ne ra yar jiyo ala go shaka da ne ra yar jiyo
0: gai
5: ka fa la le su ke kura kura da amma kana ko ne zi na she shaka da ne ra di
0: shaka da ne dawo
5: shaka da ne ra
0: do fala
5: ah ar ma tan
0: ngela ngela ngela aisha nyoro as kanya na tie lokto magono faras kam da botro andero tamando ah shinka pa fara mia kurwa de ma shi tamando albo ya ngoro ndo doni bula bulin gara na miala na jero bo en turo kranto ngo kam la fal assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam
0: ndawa to kaliya de
6: Hello,
0: hello. Baar kama dufan den duma najin.
6: Aisha Muhammad Gurma.
0: Aisha Muhammad Gurma fone. Aisha Muhammad abi taman kare ka so yong Gurma fone.
6: Ganga am diga na hudu ne do.
0: Ganga ka kya ka ne an san maya.
6: Iya ga na hudu ne an de san mai do.
0: Ngala nya kirnye.
6: Taman kare ka so ye.
0: Ade.
6: Yo tendau kol je ni ka yo tana ade. Halo
0: akon duya ko ngai
6: kuli kuli re nera du engineer diyan
0: she gurata ya rawa
6: ah rawa
0: du engineer diyan ar kam tarwa
6: ah kam tarwa
0: ngela ni ras kan yana lokto magon basha na
6: dana ku ya ra ta kan duume na ratin
0: duume na yo chono buron dawdo
6: buron duu sinera ya uwa
0: ngela ngala da Aisha nyuras kanyana ndero engineer musku afin sound daji nalan nyaronya nyo kanadiya ya daji kuru bottom alan diolo wa mana da ya karbzanya alan dararam doni paskam doni taman kara kasuyo do kashe

0: harin kapsuna pendi da krinyam
1: nga wuron jisami ya zubtu ba dizina are makuru bare wasu yana tuwa ba dizana adiyan su ku bare wula su yi sende shin za su a haza annabsana sau don ningiri mundi ya kozana are ma allan asar su a asar 9 tono su kaladin bare wula su a korkana asar jiri ya soro are makuru a yi su kaka mundi adi na turowa da ngo futu kaladin uro bare ma lafalle kaladin bayan na ba dizina o
2: usman musa su bare kamunde futu wangana adi asar nzidi zau maro wa baksana kusin zau Kuruson taki kalanzi zau kuruna zau adina nkaduro kumundiri rengi isha dikimbao dang mundiri nera du yoro arake isha yikikana iske kasuro yikikana ma nera du yardiyo ma pandikai awa yikikana ma nama pandikai awa do hero tidino na asarifu na ma dio ba ma shi ma herronge kumunde duwa
1: da ima bare ma ari sheto no so uro kaladin bayan na su dana dalillo su ke she kumunde bare jin bayana
3: mal moru so bare do aw su ku wanya na ari asar do no dina maro shi ma su ke bare da waye laman na asar duyor lare dikna bare da loy ka u yayi bare ngana ba faida ku do ya laman na bu video yayi fan dikna
1: bu video yayi fan yo bu video wata asar na kalakcin ba
3: kalakcin ba de lara de farashi ba de su kalakcin ba asar gin ya durin zin ba shau ciruko amaram nono asar da kalakta yi ruku in zaura karwo in kamtuna
1: ada ma kalkal octo allan bare so de taida zana kazi ya sorin tanas maro na sharo taki zaman ne ada ma kuru kare do faida kuloya hutu do kasulan darajan su sukurna ada ya suku ada ma to na so kuru taki do zaman ne ma arshima auro bare so de taida za shi lan tangortana sau do na cintu soro so ndale zayan ba sau njuri hu bare ya suku na do bare so de faida tan ma arshima jili do chiblaye kuru na shima ada taki do zaman ne arbama futu da taro fandin bare ma ita a gatkin ba
0: hawara dikkelle suro hawara dikkelle dune ta nasmar biskiya dune world cup dine ita gatti ma allan imlamisa robertina lan kufrone group a allan lardo ne ce zai a de makro South Africa da keltana lan falla lan tara ade ma kufudoniya group B ade Switzerland ade ma ladru ne fosuniya diyawa falla lan tara nare ne Canada Qatar da keltana lan Canada arakinci su Qatar fulma balance wono ade ma biske done imzuma robertina allan kufudoniya group A allan mazikwa ade ma South Korea da keltana lan Mexico fallanci su South Korea fulma balance wono Gila harami krintu ndi so hawara de kille Allah ndirum to ne hawara de kalkalok to adire ki shamma kon inda fujaran ki nim fal kala hawara de rin nana ki krono Sura hawara ndi lampe ndo ne jemi kuma na ga laifan wata nas mara hijira so da sauna ade lambin zafle sana motin ce sori ne lan Susu injiniya kwenya hapsina mai aliwa ni ndia fajarangin selok tinde puya maasalamu.
4: Dinosaur.
5: Awara adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu.
0: Ngila harami kurintunde so kirma lok tinde salari minti meluko unadil karanzina. Da ci harami krintu inda so kauriya da krinno ga wadun kurufule ya ndinan da kunno zai ma da ta dinan da ita gatti ma salam
6: zawal
7: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafi za gwamnati ro dawa hazana
6: nga adiyen gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
7: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada grejini notun tamtam nim bejima preskram zawale darasane im talawa im lamisa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamilla fanturo

alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fa huwa almuhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan wa ba'd ummatal iman uhayyikum bi tahiyatil islam wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullah bayan da doni kala ahkam home doni adin dia lezna tanasso awonum tahaya lezna lan baye ibadate kalan dia da shi nam tahara shi mabo salako ka doni ibadato ishe ga yendo alhamdulillah bika naptan da bika idan kala masu alal khufaini bayan dina la tan dia alhamdulillah gulnyana shi masu alal khufaini ada ufsa ada niske doni kama ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haj kama inan dio kiptila ganatu kazi ganatu kabai kaso si aya luwanen gulzana fauti shadi dan masu alal khufaini malamai saudin bayan nazalla ta diena dai bayan na harman kasanye dalil zudin awande doni bayan ne na sha ibadatte da fallegu indiye ginan kado awdo ni abal masu alal khufain sha kulniye ko taruwa ta cudi ada shi masu kin dai ku alhamdulillah walte kala babu doni awdo ni babu at-tahara ila malam mai sha saudin babu al-ghusli kala kasala ila kasala kala kasala ya anwa'ul ghusli kala anzuma dalilla zuri anwa da shi ghusl da fallo waljai asbab doni sukin nyo kasala sawwa dalilla doni sukin nyo kasala matinde so sha'idin au falgi nan kado alma suk anwa'ul ghusl da waltin gayya kasala da san mafalduma dai wani ghusl da jaraba ya waljin awane li salatil juma'a ya waljin li salatil aidain ya waljin a kam dalil doni kai di muslim zira ilan kasala mata ya waljin awado ni suka sawwado ni islam lan kasala da martin ma da tin da falgi indigi yakki alma suka andiye da october na ba tun da kalanum tahriyan mananiyan no waljina da dane da bayan kasala ide awdo ni malama fikiu ya kaladin mana zana da latan def kuma ya wanda ya sazuna landa kula shiga na dia ishe umma da ya tafaye da Allah kuma babu doni kafala ido yake da ngaulan mana kala wolo so in mana ni yana sayyidu na sha fikiu ya den walado at-tahatu sugha namtahe doni gara ade dan sha botin aha shima wolo min al hadas al asgha amma ku kasala imana mananiyo no walja wadin nan malama fiki wala shi al taharatul kubra gultin tahara doni kuma ma da gultin shima al ghusl allazi yujibuhu al hadas al akbar dalil hadas al akbar hadas al asgha bi namnamu zula baul la ghaid latini min suliyya kasam latini min zubsura le ne kasaltine ana malmai ne ogul zan ba awdo ne malmai ne ogul zan ma da wallahi alam walilmu inda Allah sa hadasul akbar doni ga ma kalan zan bayan diyan ma da waja Allah do mana kafala ide ishin ko man wolwa kasala de au indi fara katin zai da au faldima shi sau bayan kala wolo indiyan din gulnyena shi wolo din taharatu a'dha'i taharatu a'dha'in muayyana kundu wala ayyan gata ma'rufa min aljism sandino ata maso ti musko so fuska la shila kala la amsa ti ade a'dadu muayyana ade shok wolo du gultin da amma kasala do ishe ya shi da tamimul jasad
tiri sam maso nasha tultaidin ayyanti bil ma'i taho jidoni tahedin. Wolo nam tahir kunduwala jidoni tahirlan tultado wolo rugultin kunduwado ni ayyangata hasu atama ada wolo. Kasala gultia kundu falgi ti sam maso njilan ammanimin. Njidi ya futu wololan ma'ul mutlak ma'ud taho njiri tahe ya tahe tuma ya walzu gulnyena yi kasala diya adi idibo da ishi kasala diya futu wolo kalan zidi ya yi inna ma'u mewtu bil udu'i idha kumtu ila salati ya fawitu hadisa diya ilan mananyena kam sala au chija sala wajip ya waljambu alan waladimini sala din nafila ita tawoye be shiya walonum do divin ade wulnyana yo kasala class ye futu shi tudiye malamai yada minhu wajib so kasala din wajib be be wa minhu mustahabun kasala dal mustahabi be ndaso kasala wajib ndaso kasala mustahabi bayan da insha Allah kudiyan amaka ado do shi ayi mujibatul ghusli de awadoni nyao kasala da buzind tinda kasala du wajib be igul jena din ayi mujibatu zo awadoni nyao wajib si nyao ita lazim zu kasala da buwalan cinum kasalti min da ayi falshi wallahu alam wal ilmu inda Allah mana ay malamai nasha kasala idan kasala doni wajib mambu maare mbuo wal tanzire ala wajali wa nisa ikala konga kama sama soe jami anchitilo ndaso son wajib chin kasala shima duno ni mia wadono ndaso kasala mbu wajib badu gulli mia usul janaba kasala janawai kanoen gai gulinyan wade ade dai kin indimenzu rasulul mayyit kamin na gazallim tulta da indiya da wajib dai mana malamai kalalan mana bana da insha Allah fulan ne kuriya kasala janawa idim kuma subhanahu wa ta'ala ilu wannan sha suduna thabit bil kitab sallu wannan wa in kuntum junuban fatahhu nan di janawa wallo ma tahe tunu ada auka maso wana wata ala yi gulzirar ga yi janawa a wallo da ma tahe tunu wano da yi janawa salan ada wa in kuntum junuban fatahhu sayya junub jo wallimin Allahu alam kam janawa isi taya she kasala wajib amma shi janawa ya da kila kamwa kwa ya sammason kada awadani mbu ade igulnyena salan ladi isu mbu walja kala kamu basen lezu kozu lezu dajin kasala hiyo kala kamu baslan wajipo waljinde shima sa kasala doni kamu bunzo ade isu kamzi lezu ni mtahe uso ondia kasala shima de mbu shie wajip shi kasala shima da mbuwa walzina yo shi kasala shima da mbuwa waltanzide au kamu basale zina dan haid khasais doni kamu ayena nkado ade yi kasala doni sa kamu mbu kundewe yusu bawa walja bisababi liwilada sa au kamu sambanayin mbu chinzi nisu mbu duleja izan kata adam dam anha shilan budu bawa walja da she ade ma Allahu alam ka fala sai ma da kala kamwa kala kamwa basla ne sun buwa isu waljin amma da isan manza sona fallo kallima tini men janawa ad su mo kema ya ugul zina da wayin kuntum juruba ne janawa walliya fatahhu da tahetunono ad gala kemai al-amu diye yakta di al-ujuba na malama usulila.
ka yana don ne sarifai to dinan ka don adun buye na malmailan kuma subhanahu wa ta'ala ko ban shi da al-ikhtilaf al-madhahib adai madhafa samman adai da ba kuma ya ayu allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu sarada kam janawa adai adi aya adi ya file zuwa aya tudi ya file zuwa har ba zugun malaman ya daga sala din bude ka sala janawa ide amma da dalilla doni ka sala janawa ida sudin din da so go ayi so gullan ma wallona ma bo salak awrani malamai saudin kitawan zalan kitawan mazafiya yayi gaye ude shi ma khurujul maniyyi addafiqi bilazzatin من الرجل أو المرأة يقظة أو في النوم ساتي كمالا إنجدني مني يزبجا دليل تمتم من تي نملان جيشما دسولية أو تي كوين أو كامين يهين كلا دمال ماي فاتا إن كل سوكنم يهين كل ada shi mafata kunin malauma na kasasana da a wani connection kunin din kasasa shi ba wado ne kasattuna da connection aha fata da sawawan zungu au dalil doni sunna ya yi Allah makal Thailand wajin a dalil doni salan aulan gaibi suke la katin don ya dam kudo sawulan wajin fata idin au auro ne sho istimna igultin wastibation kam me shikalan ze hunzo biske zuti zin jiji zuptie dalilan wajin au aula kulan auro ne shawa sa uma din kawono mo yakkum dalil shawa am de kuyelan cizuti nimlan jishi zuptie solan au nyikalam namnum tafakkar dio aw dalil ko gultuna don waya la awla ne an wasu numnum numa wa millan wajin aw numnum tafakkur hangal lumlan awla ngawon dima da so awla ade iso taktiye sawlan aha minan nahiyatil jinsiya a sawudu halal len kal sawudu hamen kal halal len kal hamen kal sawudu ni suk aw shima da tinimen ni suna ma hadin ji doni shima mani gultuna da tinimen zubcha kasala ba kalamin bu o adu wal zina adu shima audo ni malamai gulzara de dalil zire nadin hatta kama kwa dikom za fallada bukhari ya muslim ala sandiya mazo hadis kazara hadis ummu sulaimi ya ummu sulaimi ono qalat sugullono يا رسول الله يا عليكم جام إن الله لا يستحي من الحق كما سبحانه وتعالى كلا جري بينتي لننغو جنبادي حل على المرأة من غسل كلا كاميلا كسال على واجب النبي إذا هي احتملت سنة شنجا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم جام نعم kala kamuela nashinja kasala bi shati de idha hiya ra'atil ma'a hanji suna walzati zin jizb suna wallona ma kamuya connection lan yayi kamuya connection su de tin zulan in jizb suna walja alayhi salati kasara kala zan biyon adin shi kon ga da jaban min babi aulado adin shi ma dai adin yi ma kwado le connection su dia yi au kamodo connection su din amma faz ti zalan ji da soyuwa wallo aula na la darasan lama ti zalan ji mani ya zubsura yi ba wallo fala ghusl kasara kalan zan ba amma alama da gara biyanin kai lawo a har zuna lacho mu aula dalil ne zai fandama wallo ma
dalil shi diye din da yi kasala kalam nan isin bo waljin ade mana dori mananyen ma ade ade kala kana shin nan mananyen kan me na shinzu so kana shin ne din a wado ne sha'awa su sangana su fanzuna yi so na yi fazati yin jizub suna wallana ma kasala kalam nan be nji ba bi aka na shin da mana wado da ana ade kasala kalam nan ba wallahu aalam wal ilmu inda Allah adi shima wado ne malamai kala adiye lan gulzana ne wallahu aalam amanda kam fata gulnye na adi bo salagman kasala da dalil doni wajibtin zai da khurujul maniyya la addafiq la biladha gai shati da kalima doni biladha ya konde da kaidu lana do ya kena be ni fata da man tinam lan ji shi ma da zubcin amma biladhatin tamtam ba lan zub kono so zaufan tila ganin wura ya mai lan tinam lan chulo wallono ma kasala di shirka la amnan wajibcin ba da wallahu aalam ay misal adama da amma idza nazal al maniyyu bi ghayri shahwa limadin aw badin shawappa num kwasai kala anya bakkada aw na musulana ko jo fantiyes dalilan aw gai zalika aw adan go unya waziya fala ghusla alayhi kalam nan kasala ba ada awdo de malam mai gulzana de amma adi shima awdo de gulzana de amma fata dan da nya kamwa le no kultiya dalil adiyelan tinum lan jishima da zub kono wallono ma malamai wallahu aalam wal ilmu inda Allah wa kasala kalam nan bambu wal zanana shima wasani kin indi me da aljima shi au bi maghibil hashafa fil farji malamai saudin de audo ni na hanan kasatuna da nya kamwa tadiya ta dodoni shatu doni malamai ga nazande kala kaja ya dodon liptiyai kwa ada tinum lan jidi zubsuna kal jidi zubsin kal ba kasala kalam lan isum bu o walzina kala shadiyan hadis alayhi salatu wa salam me suduna ada malamai kitawanza fikiu yan shio iltikaul khitana naini gulzende التقاء ختانين ختانين معنا كجام انديا يسا ساكلتايا وعلن كسالة باكلا كمان اسم بو والزنا حديث عليه الصلاة والسلام حديث امام البخاري سيشا كازانا امام مسلم مشا سودنا قلتو عليه الصلاة والسلام اذا جلث يا عيشا عيشا كازانا بين شعبها الأربعة ومس الخيتان الخيتانه كجام مثال يذ كجام ملجا فقد وجب الغسل وبا كسلا واجب سنا ادين يوشا تشود امام مسلم لفظ سنن فقد وجب الغسل داي وفي روايه لمسلم من ولو ما تينزلن نجدني من يرتينزن زبسين ياين كل كجام انديما كلتا ولون ما ba kasala wajib suna kasala jarawai dai adi ya alayhi salatu wassalam ya gulzula hadisi shahada abu huraira ya suduna idza jalasa baina sha'bi al-arba thumma jahada wajaba al-ghusl adi ya shi lafaz kazirin sha chudon ya adi samma so in yawa funezi shi na shakara kulta indo walja walau ma الله أعلم والعلم عند الله ولو تين من جيشي ما ده زبسي يأي كسالة ده با واجب مبو عده عودون شما مال مايك لادن غلزانو والله أعلم والعلم عند الله أما لاي جمهور مال ماي من فقهاء الأمسا سما سؤالي لما اللي عده
amma amdoni kada garabe fatawala aha nya kama kala kulluti nan jizbsi yo wallona ma tinan nan jizbsi yo walja kasara da bugu yigul zana da yabeyi futu kanashillan kanashin dimci ni ma tinan man jiba walja tinan nan jizbsi yo walja dai tunda kanashin da kasala wajibsi yigul yana ide a dai ma walonya ya lama da ta duyayi tinan nan jishima da zubsi yo wallona ma kasala bangai gul tana da mana shi ma da mana duna gai shi hadis innamal ma'u minal ma'i innamal ma'u anji kasala ile kasala dalil da ne istimalul ma'i ile kala amlan wajibcin minal ma'i sawo anji mani ya tini mlan loyelan diado anji kasala ile kala mun bujin nono hadisi ya da mansukha da malamai wallahu alam wal ilmu indallah hadisi ku hadisi ya da mansukh da yanzu so buwanna Usman bin Affan so Zainna Ali so Ubay bin Ka'b so Zaid bin Sabit so Muaz bin Jabal so Abu Sa'id al-Khudri so kuma da Makka da nan zalan mana da karatuna ti kan malan ji sulunilan kasala wajibcin ba aidin man kana shin nan kal kala kaltain kal ade gulzana do lad futi imam nawawi gulzana ide imam nawawi wono minhum man raja ila muwafaqatil jumhur sawasum yana da ma'amwalta ra'ayin zasha da kwalza jumhur malamaiye audo ni gulzana do walta nano ai jumhur malamai da gulza au gulzana da tinam lan walau man ji masulunyo wallona yayi kala ka jaran mi a da faitina wallona ma ba kasala kalam lan bu allo sawadon ya sai tinam lan mani suliya adan ya mu ji bagul zana na mai ai an ba ta sa walta tullo le zam guso kaltara adan shi ma a wadon imam nawawi ya gulzana amma adan ya yi wa minun mallam ya kan walta ne bayyana amma yayi hujja don sanna ma adan hadis din mansukh ada umar mai gulzana hadis di ba fatina home hadis kai mai kudiyana ma hadis ya aisha ya hadis abu hurayya gulzara gultuwa lai salatu ya jimati kan madan zubsi yayi ba kasala da wajib sura gulzana nan kado kwa haba shi tudu mansukh walzana dalil don da ya to wanda ma ya aisha abu hurayya karatuna ma hadi sawolan undudo yayi nozo aha kanashin lantinin nan ji suliya ba kasara kalam nan bo walzana lanum ya ya lama kala kulluya walau matinin nan ji zubsi ya wallona yayi ba kasara kalam nan buzuna wallahu alam wal ilmu indallah da ada shi ma mana adoni na adan kai ma mana zana dalil doni loye kalam nan kasara wajibti ya falde ai gulnye wa hadi shi ma khurujul maniyyi addafiq biladha manado ni mananye na ma hadi sam ma futu khurujul maniyyi din malmai manazana nan kado sha gonye chudiye wallahu alam dai awakan indi me beyi dalil doni kan indi me ma hadi shi ma dalilado ni suka kasala da kala kan man bu isu waljin ne dalil din shimanda sa kammi almaut kamu kamma isuna zuna walja dalil batielan shiye min mujibatil ghusli ade mimma ajma'at alayhi al-umma awdoni ummai karan zan ijma saduna maituwa kasaltide zakaran kana aw untha kwa wallona in kal kamu wallona in kal dudo ni bajai kamen kal konga en katfal sha kasala de sha gazallim da kafan no sha yokwa de ba awdo ni isu mbu ade walzana alayhi salatu kalan za zo hadis bukhari ya muslim mailan hadis ya ummu atiya idan qalar guljin dakhala alaina rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaikin jami'i sunan da ga anan hina sadoni pyonzu ibnatu ye bazinalan pyonzu sa bazinalan nisa alayhi salatu ya
اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك كذلو شاياك او او او ادا كوزنا يا شاغول زنادو حتى در حديث زين اجعلنا في الاخيرة كافوا او شيئا من كافوا شاك كسالا دريدن او لا كافوية كافوية يوكو او او لا ادي ابو بتايما مانو يوكو ادي ايغولزو يودا ادي سكو حتى كان واما علي زلاتي فيو بازنا من لينو كسالو شا غاي غولزونا ادي اما شاد للإجاب نمبوتو اتخوانزين نانكادو ادي شما كسالا دوني كن اندمي نادن والله عالم da adishe so kasala doni mbu gultuna idin adishima amma kinya kime mal kala kasala shima da kambiwa alkafi iza aslama kai din da sa muslim ja kam num nadilan da ana da isa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah islam mo ke timge ala walti kara gulja lezu kasalti kasala da sharin bulan bugido kambiwa waktala bu fi ujubi ghusl al-kafir idha aslama kambiutana malamai sa kaidi muslim ja kasala da ayye fa qala ba'dhum la malamai huwa wajibun kaidi isi islam su moya kasaltin zare wajib fara hujjata da hadith abu hurayra bai sumama bin usali hadithin anna rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da alaikin gam da kala lahum sandiyo idhabu bihi gono shalle no ila haiti bani fulan dalleno garudo ni wane nado lenuya famuhu an yagtasila kasal galano sha le zakasalton azunuma galano sha kasalton ada ba shi kai di islam sun wani alai zalatu sawan zo gulluno gono shalle no nan ga ingaidin leniya na kambalan faitiya da inda kasaltu shi gulluno imam ahmad sai ibn khuzaimah sai hadisi da sauna la malama inda sihha don hadisi ya rika sosai nan ka do nun buturu hadisi da din kasasai ada ima hadisi bai khais bin asim bai shegul jin ataitu nabiyya sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sa alaikin gamya kedukwa uidul islam islam mu kasango halan adeidan sana alayhi salatu wa iskanadin fa amani an aghtasila bima'in wa sidrin lenanji kusula lan kasaltine kusulu dumaitu diya sakina wa tinzilan aube nabti kemu kalloni kadao tuloji shaule dai su tulin nan kado au shi rambo kusuliye dan faida ta zuwa ta ana ade mana harin sho alayhi salatu wasalam kalan ziye sho lene kasaltinin jidoni kusulu alanno da adso yi hujja sauna adso hujja goza sauna Imam al-Khattabi guljin hadha inda aksari ahali al-ilmi ala sihibabi diya la ala al-ijabi mana shari na kambo malama ilmu malama tinzan ilmu ailan mustahabbi kasala shari gulza guya wajib gulza yi masutuna lai aha ahisa kuhi kima doni sa kardi isi islam su moya da zaka saltu shura gultin hatta malamai lai wajib lai musahabbi shura gulzan da dalilin zure wani kamo wallo nayin kin tawo san bun su soyin kwa wallo nayin mu wanzu aurak suna wallo na ma a timadoni wani ti zalan jidoni mani yanga yo gulnya yana da dalil kanashin ne no dalil liyai dalil ladoni ka dalile sawo donin jishi mara ti kaman zuptiye de awda kusana ma wallo na ma sha su wanduna danasan waljinne tuma ade bai nan kawo da ai kafala share sha islam me shaita sha jo la ye wajib duman lihada
Imam Abu Hanifa sosai wajibi guyya da Imam Ahmad ya wajibi guyi da magul zu amma am done kan maji mazhab sai lan faida tan da sandi nan zalan wajib adama doni kalash mana shahadiyan gulzana da wallahu alam Imam Ahmad bin Hanbal shelan ka tuna shi nan zalan kasala doni kai ji yasa islam su moya yi suka saltin ma da wajib ade da magul zu wa abu sauya shi yayi wajib ade da magul zu adi yajib bada alal kafiri za aslama ada ada ma ada bi zahir hadisan ga yo kozuna do shilan hujjata wala yakhlu al mushrik min ayami kufayhi kirji laktunum nadin su dinan min jima'in aw ihtilamin kanashin shaka ma kalakiltawo awlaji ade ya da mana showa zan yi gayo gultudu ada tematin ba ada audoni gulzana dai kasala doni kuma wani so kasala doni lambitena fuwelan bai insha Allah sanje waja bi iznillah kuma subhanahu wa ta'ala andiya walta kiriya salen chura kasala doni gade gabsuna ma malamai sasaudin ma insha Allah goni kudiyan bi iznillah wallahu alam wal ilmu inda Allah.

0: Glazer Haramikan to wait my land fully added Nandia Kornosna, Dajuku looked Alan for a scrim dida, Quenye Quenyan. Daji Tanis Maro, Maranta Doni, Tejani Bolorida Doni Audali, Tanis Maro, she Banama. Fuma maranta shi mai dafin da zandin da kuwa da nan juro cude laje ta nasmaro shi baina ndiro sadna kala shi jarwa shi ma kuma da routine at kala computer lan e exam school zana at na routine la ai ade ma kuro shi kala dinga yin routine olona ma ai dalilla don ne suku kala computer dinga yin routine ta nasmaro kuro jiriro majirata da warara ilan kala lama shi ma alilan goshi andiro a wabin zuna da
1: sai ai ta laje ma Vice Principal Academic Tijani Bolori Memorial Day Secondary School Kuchare Barakala Ka nuna masuro tuma Jamiu Mewiru shi sa Allah waye ka ne ko atu e exam nan kala computer lan routine ayi sa adedu ade imana tunai ande samma ita no za har dawari sai kala man later so isna do dai kuma do exam do ne kuma in no school rodiel mari ige kumaro exam done kakadilan mukondelan bayro ngai normal kure ide ni maro dide
2: yonye kuru ni min dalilla la non man biya o done shi kala computer na wato de bad
1: shi dalilla de don man duso awo na sha done dina sama uzuna jiri wai safari kai siram de awo done dalilla kan palle laptop palle kala nan manake ne dalilla wajen ne na main challenge rumar na kam na yi shige kuru dalilla ne challenge ga yiro rumar na kam na yi ma major challenge do because west africa exam de exam do ne na folle waktu folle so a ngu su ran zun da adro ran ni ngai de dalin ngai kat gullumiya are kwa katu kamma
2: aye kan daren majirai loktalan sai yayin nan ma ngawo lansiya da wadawar tana kala exam da kala computer lan routine kudu kuskukar mai da kala computer lan gai routine da aye na sha majirai da
1: shi ma jin rumin na re shi futu shi rotare ni ma har ma ho gojin na andiri sai yayro ka shi mo da sai ya shi mo nyende tunda exam da hakin za mbu sai ro zai ya da hutuin ishin ne sai in budro ange dori donin dasu isa ya raksa sai ne dori doye lokto do se ya simonye nda ma adama die woni tawat ko yende iro walje aw igiro walje amma na shi tsare tsiru ko anga ma tsiru ko ade dimi nono ba annan karon ne ya ko nyen ba indi soro ne ya simonye ide isen kaziba ruwo de isen kaziba annan karo dawori do ne ya landero jiri isi ya sai dawara ta shimarin sarin ne sai roye andere
2: montin do so da aiso di uta na smaro kala majarando da warte ro kala shi jarawa shi ma adun orshedo
1: montin di ari jarawa shi ma ari safure kiya da wori do ne kokori di edo shi ma ari na tukulan zain kulan da lanci za ta raida za wa shi din na satro ya dum gana ta ye wuzu da so a wodo ne nge sunye ndi ro kulan di ro su na so di kuma ro ka wodo ne jarawa adu baditino a wodo shi ro lesson go zain be musamman na waktu gonya do ingera extra lesson di shi da li do extra lesson ar di na shi sikim mar kim na ko ri kolim sunam de awa dalila fallandiya no ata no tunye su kim lan na la fallandiya ta mutunye ro waje kuru nga ta mutunai shi awodo ne toto ga murada zina shi waye greener awodo ne sha waktu falle ne question do ne badija 1 2 3 uzuna annan karon musamman malaman dinde class shima lan taraiti zadaza sai ro lesson waye de buroki onza be waye kan dira kakadi sadinde kitawun za shima de question ngawe uzuna so awada duriye sadiya sanduna so koraso ne zaf sai sanduna ne ko da waye da uzuna be musamman anero office de chenma yan de kakadi shima da kai da te malaman dia nan ne waktu gonya ya landero playin kuru sai ya kulni da za fata na au shima da jarab saka lanzararo goza isa ya sai sai ya shimonye
0: wushi bana ma kaza da lamanti tijani bolore mai nan mallo da ji kawo tusun dida gonye kunye do tusu lokto ganelo linyin tushin ba isha fars kam da kunye kunyen kawo dongo shada kunyo

0: ngila zora har me karantu wait my lan kan just tinya go sai dar san kan win kilometer fis kono kono ta uwa radio da ne je mi fori sadi da ji lokto lan zan din dira kwenye kwenye
1: ngila zoro da ji kazilambi ya do ne a ne yi ruwin ta nasmaro na shakar ma exam shi jarwa a waye ke ne kura rota da din nasha majiredin ta nasmaro sai sa Allah bari zain da
2: ah sai san bari zain da duk da exam la be sha mokin bonye exam shi ma da ji Allah da rayi standard waye ke nasku faida ke ari ya gode ni sai ya wode kuso to zin ki bukule da waye ke so da sa hun zare isa non ma ta da rumin nare sai ya ka shi hun ma ta da da rumin non ban zai ai zaksuro to no zai so fuskare tika to no zai so awla putu question da jarawa da zawo yo no zai so ade san magana ne sayiro fuliye yet yo lokto mokke alan ala ro awa obulin droga na la gana gogor ma ya fallandiya be a angona lo su yike kam na siriyan numbers da exam da kulzina follow tuskazu sika angona da siriyan numbers ya adi santa number la ya ngai adi exam number da sama so buron ma shi wallado ne kama yikuriyo ya da adi riyan amma da yin min waye dresa da ba buron da rasa shi da gozana nan ka do dai ma shi wal shi da ma riga na la kan bai je
1: Robo ina ni men majirando so da extra lesson la so sai ya shimo ti ya so diwa tanas maro malama so do awo sayero sai ya shimonuwa training la so awo workshop la so kilafatu la so sayero diwa tanas maro kaudo ni jarawa shi wa yake ne kwa baditindo
2: ah shi normally montin da ta jalin bolori are shi malami shimoti da awo bringe ngai man zuma are shodgena kadoro musamman na program din be capacity building malmai kala id me individual difference be nan gade ta jama'ai malmai na shadin be kurushi ilmu nasku do shi dynamic kara shawdo ne kullum suro faltin mai suro lentin lan shari min mai so sambiera au bulin turia montila au nagare diya elan andero ilmu la na shashida uzna sariya ande sai sarakala kan be kace ande amman man diya nan ya washi dun musamman no sari sandana lan dawarnye ya sai ya klan za furunguye na shama ilmu kunjai do shema teaching methodology senariya musamman no bangare methodology zundu kara gultuya re goyan zumanye yimlan har diya lan manyan kudi danye guluyen na sha class rota yi control zari yi diyan da yi kuru waye da ya class rota nan ne ruyen waye da nga waye din aya aya gana an dero class ya ru gana la an dia wazina wuye na so kuru ayi so monge diye na din dolin diye diye na sha do dibin diro an de kashimon de murazi zana so sama so marin din be da yi kladin malaman da sun ne manayen au asutin da yan toru da wartiya da Allah da kwa durin da da hutu manan yana da ladar sai ya hallam ne
0: ngila zaro har me karantu biske kajiji gangaye sukti da jilalan da ramdo ne first come da ku yi tam tamarin ta lokashi kilometer fis kono sono da uwa radio da ne jami for isadi daktino wolona ma kala jarawa do ne majirai rosenma waye ka ne ko a dukkan computer lantirin ne din gladin tirin wa la gladin ga tirin ne kala zani ne ku yi nan jiro chudi da jahar makarantu sai kuma wa alai an da rufsa ya wata nan jiwa faris kama da birin sarro gari da wurin yanar jiwa ita gadkayin su su ci da wanda rasar ne a dema kuro su su mai facin babu kyari donin lokacin alai nan jiwa faris kama da wurin ita gadkakina ne nan da fajarar zaki nan da ne ya selection da fuyin kawo klifanta sun yau da rasar kilomita fiskonos kono da uwa sambisoro kirin tumandir wallo ma'asalam

0: glass or haramikun to wait my land fully added Nandia Kornosna, Dajuku looks Alan, first cremdida, Quenye Quenyan. Daji tennis maro, maranta doni, tejani bolorida doni, audali tennis maro, she banama. Fuma maranta shi mai dafin da zandin duk da nan jiro cudi laji tanas maro shi baina ndiro sadna kala shi jarwa shi ma kuma ndi routine at kala computer lan e exam school zana at na routine la ai ade ma kuro shi kala dinga yin routine olona ma ai dalila don ne suka kala computer dinga yin routine tanas maro kuro jiriro majirata da warara ilan kala lama shi ma alilan goshi andiro a bayin zuna da
1: sai aisha laji umar Vice Principal Academic Tijani Bolori Memorial Day Secondary School Kuchare Barakala ka nono masuro tuma Jamiu Mewedu shi sa Allah waye ka ne ko atu e exam nan kala computer lan routine ayi sa adedu ade imana tunai ande samma ita no za har dawari sai kala man later so isuna do dai kuma do exam donen kuma in no school rodiel mari ige kumaro exam done kakadilan mukondelan bayro ngai normal kure ide ni maro dide
2: yonye kuru ni min dalila la non man biya o done shi kala computer na wato de bad
1: shi dalila re don man duso au na sha done dina sama uzuna jiri we safari kai siram de au done dalido kan palle laptop palle kala nan manake ne dalila wajen ne na main challenge rumar na kam na yi be kuru dalila ne challenge ga yiro rumar na kam na yi ma major challenge do because west africa exam de exam do ne na folle waktu folle so a ngu surun zun da adro rangum ni ngai de dalin gai kat gullumiya are kwa katu kamma
2: aye kan daran majorai local lan sai yano ma ngawo lan sai da wadawar tana kala exam da kala computer lan routine kudu kuskukar mai da kala computer lan gai routine da aye na sha majorai da
1: shi ma jin rumin na re shi futu shi rotare ni ma har ma o gojin na andiri sai yaro ka shi mo da sai ya shi mo nyende tunda exam da hakin za mbu sai ro zai ya da hutuin ishin ne sai in budro ange dawori donin da su isa ya raksa sai ne dori doye lokto do se ya simonye nda ma adama die woni tawat ko yende iro wonje aw igiro wonje amma na shi tsare tsiru ko anga ma tsiru ko ari dimi nono ba annan karon ne ya ko nyen ba indi soro ne ya simonye idi isen kaziba ruwo di isen kaziba annan karo dawori do ne ya landero jiri isiya sai dawarra ta shimarin sarin ne sai roye andere
2: montin doso da aiso di utanas maro kala majarando dawar tero kala shi jarawa shi ma adino shiru
1: montin di ari jarawa shi ma ari sakure ikia dawari do ne kokori di eduri shi ma ari nafti kilan zain kilan zalan ki za tara ida za awa shi di nasa tura ya nam gana ta ye uzu da uso a udo nyenge su nyenge ro kilan di ro su na uso di kumaro ka udo ne jarawa adu baditino a udo shiro lesin guzain be musamman na waktu gonya durin dira extra lesson di shi da ni dole extra lesson ar dena shi sikim mar kim na ko rikole musulam de awa dalila fallandiya no ata no tunye su kim lan na la fallandiya ta mutunye ro wajin kuru nga ta mutunai shi awodo ne toto ga murada zina shi waye greener awodo ne sha waktu falle ga question don ne badija 1 2 3 uzuna annan karon musamman malaman dinde class shima nan tarai ci zada za sai ro lesson waye de buroki on zabe waye kan dira kakadi sadin dai kitabun za shima da question nan gawai uzuna so awada duriye sadiya sanduna so ko razo ne za sai ya sanduna ne ko da waye da uzuna be musamman anero office dai cin ma yan de kakadi shima da kai da te malaman dia nan ne waktu gonya ya landiro playin kuru sai ya kulme da za fata na au shima da jarab saka lanzararo goza isa ya sai sai ya shimonye
0: wushi bana ma kaza da lamanti tijani bolore mai nan mallo da ji kawo to sun dida gonye konye do to sulok to ganalo linyin to shimba isha first kam da kunye konyen kawo dongo shada kunyo

0: la glazoro crentuso proskram bare kningao krenu ya karau proskram bare kningao erin gla kulo fallin awo falla kwazna nato ye klan zandenyen wa doctor bra daji andiro alabarasuk bayen kada sedna klado tertib bare shimada joye klan daji krentuso Doctor Adan Nandiro Dual Telefonia Furumian Rano Aonon Wakala Tuskatu Kusi Tuskat Nasha Nato Elan Aonon Wambejima Andiro Gulsawi Awala Shawaria Manu Yumango Malam Ari Galja Mbe Gam Nokata Nandiro Shawaria Chin Kala Lamardo Bare Adien Daji Doctor Shikama Lamardoi Bare Kulofalin Ao Fala Kwasana Tuskanam Nato Adin She I Awa Ayuri Wanzo Aikujinzo
1: Ah, tai da zufai da zumbai. Dai chaman nasarai advantage be disadvantage.
0: Disadvantage be gulzuna dai.
1: Fallan dai ba jin ba.
0: Ah.
1: Mungu surfai da zurman guwo.
0: Tire.
1: Dan bare ndi bare awo indi bare tare. Awai Quran zufai. Raksido kazido ne kenan perinza asarin zafar do shila doctor abin asarin guro wajin ba.
0: Yo
1: kuro fol barem arum zalla barem wol na ko arum mar sikai rolor ma da mai
0: dam
1: amma suru don galo e kuma da
0: ah
1: sai da dai riyo do fani min na do arum mer shi ya ci ko zin da alai man yukuru ma gulza shi min da ta dai fani min
0: fani min
1: yo wa yo adu shi a wanzu fon
0: arba arum be
1: arba arum be
0: jire
1: so nga wa adiyan kuru chidi klanzare salan kuma da ta amsa kulo dan mahaya zin
0: jire
1: bi a kandare suka karan go kulo amsa ga ima hetta tulrus kun bi amma kamar burno ya sima kulo mai gulanyuro haya zin
0: ade
1: dunon bar wallan anyuro kulo ganala ko korza sadi asuro au ganadin amma ndi ya kai dibi
0: jire
1: asun mai kulo da gana amma surun au kala
0: kulo au kala dibi
1: yo ndi dio dibi ma kala fol dimo lon wadi pallin dio
0: pallin ta
1: ay resource ndo au gana fon dum amara utilizing ta dan dibi
0: jire
1: ngao adian kuru nadi taki serenji futu gununa koba kuro futu nitrogen fixation so alaso gununa de kuro in terms of adam do kumbuye kalanzer ma kama da ta arin fanduma bi masar fanduma galo fandimi an galo kaluro fi ba buri a kaluwa so sunan fanduma
0: fanduma
1: yo shi ya dai bana fol
0: shi ya dai bana fol
1: ngao adian kuro dai awo kura fol awo kura fol awo do fandimin da riyo asranyiro tai da zu riyo do fandimin da kasuro dimin olo na yayi dai ndidi ma fal dima da gare
0: gare gare gare
1: ade alangu
0: jire
1: ade dai gapsunan zai bajin ba sanai da karmiya dai audo awa kan yesu
0: ade alangu ka klaro isna shi ma
1: so amma ne gapsunan dai dai kuru dai audo monji mu
0: ayo je kuma awa shi ma amsa da yesu din dai ni ya ga no to mi ai fallan dia bajin ba on ye bare so dimin da yesu dai awala taltila so sadin so non man biyara ranum sai klaro mana ni
1: talta fallan dia bajin ba kuma misal la futu gulluma dai da ta kabla sha curo rukuna fallo borofol masar bareno wai borofol arum bareno wolti borofol gawli bareno awan diso datin za tilo
0: yo wa
1: au datin tular shakal ta daga na tai da zuga na kaziya
0: yo
1: mun jino wallon ma aure kala indi mangala
0: yo
1: sai kuru hangal ganan ma ma season za ka kallo le zan
0: sarum
1: sanatin shi mangawo sanatin
0: season za ka kallo sai indi so data
1: sai da ka kallo data roje sai yim kulo garam nun fiye mu wallon ma shikenan kulo na aima ba amma kam don arum sanatin galo sanatin sai arum da talar box bozo boza boza arum da su goje da awu activities ga dai dembe isim ramu akulo mu down mun jino wallon amsadu wade masara arma ngauri arma so kaltarwa munjin ma koba crop gari da kanzana galo
0: shi dai a korea kuruwa
1: da korea kuruwa kaltin ma shi ma kajo
0: yo
1: ngala arma kuskure amma dela not la sari not bara sari non da so zai dai munjin ma
0: au
1: juliya da da su hangal ganatin
0: ngala
1: ade ade
0: ngala doctor dai a karantu so nandiro diwal telephone ya furumyen ranu kla a zandi ndiya di ronu gawi lamba ndiya fandui di shima sifur uskufal sifur uskufal diyaw lar fal usku fal diyaw arak sifur ranu lamba diye bonwi sifur lar sifur fal u diyaw indi sifur lar arak diyaw lamba adan da saya bonu ya alai sriya gawi proskram bare kenengau nandiro radio ndara sala isin mita fiskun uskun nuta uwa shi kuma doctor lamar doin shatus kanum nato yaren shi
1: ade
0: awala na tum kaman zuro faida jin ya kula din share a mananuma falye manantu bari nuwa chare
1: awo eh asu me na bule
0: shi awo kulo doyi na timya kaman zuro faida jin ma a mana masar na tuma ngalo a shakali me shiro faida la asirin biya
1: arma ga buron ma nan ai dai nan yuro a wona saran biological control ne apart from chemical la awla so yim awla yezo kladin kamaro awala rina timia awala rina timia kama za banajin taida zu kama za banajin kuma da ta da arum gulumar aw ngalo gulumar ngalo ar kamar na ta diliso awla so bon bon kuya so awa kadambe kajin mala
2: Misalo. Bunde rekuma odata odatu ba kuci da arma awa ngalwa.
0: Arma ngalwa ade arma ngalwa
2: Amma kuma dai ade kuma dai ladin arum da ganar tiyan. Kuci da alabara su kura tiyan amma shi ya yi kan ngalwa ne. Su gana fara kuci na tuma. Su kuma kuma da tura cikin.
0: Jire.
2: Dan la fara kuci ba wolona.
0: Amin ga lawo she ba shugaba she fitu hulluma yaje awo falla to du asar ma asaro no chen mara asaro
1: sai das
0: gila
1: chatto mara ya kala furumjo
0: ade gila masha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam du manajin
3: babu ji manajin bula ko yake ne
0: Gila babuji ai nye kulolo na Gila ai bana ni ai bayan no dimin kala bare
3: wana tikon bare ni ngalo yekna tuni
0: Pangai
3: Arab no bare ni oltem ngalo yekna tuni ngalo yekna tuni ada joani
0: Ramang
3: dia ai bi agua ta ve ai yekna
0: tuni Gua to ai suru Gila yo lainum dia gana awatna gilar nya pantin bawo she ngalo ngalo arma abi ngwal to aya kiltin
1: ablo asadi no dai
0: kiltin a gila
1: ade sai ndir gare mar monjin rakso
0: yo that's a gade yo wa alaikum salam nduma najin
4: hajara
0: gila hajara nye kolo barani mi ya Aya, ajara lain zuri kamu kono gila. Assalamualaikum. Ayya kum zala. Salamu alaikum. Hello, salamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndwa mana nyen?
5: Bana masa shi wa rikini ndi min mana
0: ne. Ngala bana masa. Au kila din mana nyen Fatima?
5: Fa ngala.
0: Yawa.
5: Doktoro tawan korola dikin ilmu. An longu yi fa ngana na karro.
0: Ngala nya fa nya la sidiya.
5: Man mixing ndi min sunare.
0: Ah.
5: Bonzu ngalo asuya pinza mixing ndi na tumina. Adu koro ndo.
0: Ngalo aso ya gusa ngala Allah sai ya nyafa zana doctor zaun zai Allah sai ya fani min ba na masa shi sai armarayo that na falla guldin no shi
1: akrange zamina
0: da sauni tunda kam ga dai ka go ga indo
1: mun jin balanguro kenza gare man gare
0: yo
1: adai
0: falza kaman zaranjin
1: ah kuma mun nan ina rubron ta masobola misal chokwai sai dumi ai soti loyi
0: ah
1: to ko kano da fruit is fruit
0: yo
1: arga soya beans rumi shi gana ci jin nai
0: yo
1: cin gurdulam so
0: shi
1: sin galo
0: shi
1: gare gare galo so shi ne
0: yo
1: sirana sa din buro wono ma dai agule intercropping gule na do borofol borofol gare gare ya sirana
0: yo
1: arga ma kuma tuskati ya
0: amma doctor Atman ya shi ngalo da fara lajin da Allah zuga yin rai
1: har magungo bulan zaka da gare duwa wurin
0: yo bulan zaka da gare
1: mana langa mana ngana arwa gullo na sobon yin duro
0: yo
1: miss pam cropping the man amma lana lan bincike ya wuro su na rukuna da kusin soboy bulda shi kuma kimiye do kuma auro soboro sadinda shi toru kuma bulum sorfisa inda kilza tuskaza sanati ya sai duk so awfalai bula fulla raksa solin so
0: riya
1: le za furudun sha 25 da sa bunun gonon sun dorim na olor ma shi soboy do dorim dorim buka brown female to ro fi ainza so morphological characteristics za so futu huratun zai so awla so duk so jinsi da kosai
0: Gala
1: soya bisa da yawa sai dubiya kakan za tiloro wolo na yatu mangana yanza ba anza gari gari roba ada wa hazira da
0: gala tula go kawo gari
1: gari
0: wa alaikum salam wa alaikum salam do ma na yin class le
6: ibrahim adam ga gidanna dan de
0: gala ibrahim adam nya fa yin
6: a kan aram de she barin ya surodron kale kana ti anda ma kuma din galo da ne du fandi surodron kana ti yamba galo galo giri kulai kimiya din kirma kana ti yando yana ta ya fula ta isa isa sene nan ka do fande ke da suro dai kana ti yamba
0: yo aula gare ko amman shawari rai sai fula ta isa galo da zo rusara nawo
6: are
0: yo aula fula ta wa zuna man ko turo wani
6: to fula ta ga bangan ne da nan galo da zo ti zo inda
0: ngila yadda ai Allah ya sadi a farmin aula gari dai shi ngalo don kasa kulo da de culture shi awa shugaba ya care shi faldio ne wa alaikum salam
7: na atullah
0: kliasle na
7: atullah
0: kliasle
7: to so fara kuma mi kaga toro
0: ngila wuce wuce an ya botoro ne
7: yawa ma fatuwa gurin gomare ko sun yi manaji
0: ngila ya fatima
7: yawa to ma kila taki au kalwa ko kero fitu ya gulbina ari na wuri kore ido kore kin ni
0: ai kalwa ko kero fitu taki
7: taki taki ne jo min kila ngal dai suna de
0: kalwa ro robaya doctor robaya gullu
1: chiko
7: kalwa ko kero fitu
0: zai suna de ngila
7: aha yo urukore ya de kuma misalin ko shi ta fara shi furo njela to ta ki da fi ne
0: ade ade
7: yo shi da yirtu biro wallo ma monzo kuma shi kila ne la garu sai aula so gudina ti monzo bari ki dulu a wonjo kuro ai ne jo min jo kuro kini din zo kore di ta ki di ngai a waye ngai ngai harata aran ni ye zamo mir ni min de
0: Mm.
7: Ni ji ku tie inde aiye sai dan ga injin mun gare gare zo.
0: Mm.
7: Ni san ji da ngai yirin da san ma so kakalla a shi ngai rungo yirin da sha ko zana. Ari kore tin inde ni.
0: Mhm.
7: Ngala da. Kulewan kino. Yawa kuru kore kindi ni.
0: Kanya kame rai.
7: yawa tun ya kumi arai ni kroshin ka faya lo ya yi ma wanti mi kana turun duba alai man kwata kwata nan zuri ji a ni su
0: yo shinkawa shawala to ska tungla ngala ya ni alai su ta za wanzu fa min krom zo mar fa da le su gidai kana wanyen doctor ko koron san ma ya kaso hanuma
1: kana duksa
0: ngala zoro kana take zoro na da dai shi ma
1: insha Allah
0: ba shilan barinye
1: amma ka sho da koro a wambe yayi mala adam ga jigan nai
0: jo dai shi din barinye
1: shi mala adam ga jigan na da kazin zuriwa no kuma ngalo a wa lokto gojin mare ga aram za sal sana plata isa fiza
0: isa fiza in gulzu na tawari
1: shawari ya remind munjina shi kuma ngu soro ngalo akwalji a shi lokacin da gari gari yayi
0: gari gari
1: ramkuru harin mangaro akwalji akalli harin
0: akwalji
1: barija a kwalji ramkuru kwalji kwalji kwalji sikiya kuru shi dabado reason a wannan ma nan kuji kwalji a wannan ma sashi bafiya gizgizin shan murmun miya ambule kemla wala biya chipi miya na fannu makarin gurgudi
0: ko ya dimin to
1: ya dimin nan kafi ala biya firmin cidan ma manu mai kimin nima wani min a wannan sotoriya kuma ukulai ma da dikin
0: ngalo yin magana da kazi
1: ya garo mun fatar ku mun jina shi sirrul harzu soro le don ma ba fu ya mun jin ba time gojin ai
0: gojin
1: da wudu shawari ro
0: arma da ya zauro ngala
1: shi inda gwarazu suru kunji lamduro suka
0: kunji suka
1: mix this awa miss cropping no kwaso escaping siri kwaso bas on nine
0: chance zumbi
1: kwaso sirhana kolji lamdoro sikia kolji rishi sa bafia ngololin zi feda shi kolji clan zi feda so wari do mun nimiya ka garin pima gorin patar gurimin
0: jire
1: sai sai fulata ruba ma yau zoin
0: ah
1: da kangalen mu deso gabsuna zoya da garan la gar afulutun kangalen clan zi gorin patar gurimin da timely supply look to land karem supply shi sai da feda alhamdulillah so arma na problem kulo da ko ai so da zina subsana le za arma zala goza tumza kwalzana wai sai ka use bugs na rin surwala maza aula so dinar kamar kamburo a wanda mayan do zina da na fatu a karin garo kare da ran yade
0: dade
1: kamaro abla buladi ala sanin dukuna kulod kurun bare zai yi sapsa a wasu dana tractor body so aula so pizza a saudiya ngawo buladin pizza da yi yallan zama za kama za sai
0: dai tabbas
1: security issues gara langalau yauwa collective ya ta da amsa rumin auladi min aulada gara langalau kuma kalan ga insecurity bikanto mana yana dai futu kuru dole yan ba na riga langalau rolo ne gara ladir da rin mar rolo ma din na fato a karin gurkudi harin wasar kuma ruwan mi a da sura hausare ne gara garin wasar ba
0: mama demin
1: ba sai ga bulan yauwa fara farma yo demin
0: sawa ga
1: yo go filika da bulalan kadan ga bulai na isma min so wa dai do dai monjin ma da kuljira gwara zakin
0: gura da go kamla gana wa alaikum salam
8: wishe ka jira bulera doctor
0: ngala
1: ngala wishe ngala
0: thank you masha Allah
8: a kor kiyara kanan ne
0: a nya fanjin
1: su da lango
0: sum dai
8: su ni alailan
0: ngala alailan ngala
8: awo kuma suro arimelan arimeta moro anjimbe da kuma da rede hangal gana ma woro noma am yalai mamarin sida ka mo baro gana na yarin go suro moro fa da tai kuru isimi arima ko me sauka ga lakol ga monte buruma wasaram kan zala ma kala yalan na har guji bar farakcho so sai meta fa da tai yo kuma da rin shi meta din
0: yanzu
8: yalan fa da jimba kurushi moro dun anime fa da jimba ai so nzoro sai moro sana jimba kurushi wal ma de meta sana jimba har ma na ran zaro walta
0: ngala
8: abisu kade har koro mai
0: yon gara Allah ya sidiya doctor koro mun fanzana zawo zu fami koro har ma ya
8: har ma har ma insha Allah
0: ngala alailan ngala shi kuma chare shi ya fatiya ya fatiye sauran ne
1: kan gisuro wanzu
0: a kala take din shi ko inde su dai walta kurman shi shaka fadi na zin jorin jariya suka aula garin mu wanzu tuskatin ba suna
1: jire jire zoro koron zar faida awu azina da management magana ka kallo a su zai kala non ma take kala zin fitar kana gana fitin nan karro kuma da tare sa andia krame andia so la so abia kulo soro lenye nada amde kura de fleze nada ngulondo ande fleze ngulondo ande ya karuma ngulondo ya kada ore kosise ande duan takir da zoro wata zamme salan ko ko biyan budu da ja tartila su aula su
0: ya cida godo wa
1: da wani ka ha yo group awo shi lara clan zurma takirin over fit ar gara lan aw gara kam kambu over fit sir zuna ide gara zukata nan karo da in galdi nan karo
0: Allah bulo ne ya kusa ne
1: mal mu a wada ande da mal mu mutun galle cira shin gulo da ya kiri gonyi a rufi ya kakal jin na ci kuma coca cola
0: yo
1: kullo ko kenan ma cin zin kanya shilan gallan mu gonyi da ya ci coca cola da ya nduma wa da ci coca cola da fi zin ar mana ka do dozen da gula micro dozen dos ka kalbi a jiri rula imin
0: yo
1: a da rojin kuma ci coca cola yar kamarun galgiya rare gi plan na do fikin wati gangalgiya la rado fikin gangalgiya la rado fikin ngange fikin wolo na plus or minus u araka kwaya u araka ko zina ko jimba
0: ade
1: mi sai fandi mi ai
0: ah ko jimba
1: dan accuracy do kuma zamnu nuskun fitaira gana gade gade ade kalala manako yo micro dosing ngaldi kalan manako gai ma awo oi kalwa ko ke fitaye gai
0: ta
1: gai asu kalwa ko ke gulzina de kabla misalo ngai sarin kuma jili kuma lar biyo sa Allah sa sarin shi sarin kalwa ko ke rofi zai ci nuskun tutsin
0: yo
1: kaza fizin amma shirin is not recommended awu azana da shirin wonzun guya gana ya rufi min tuma ngana hangal zir shirin kara amma wu awu da gulnuna ngal do kalo ko ke rishilan awu ko har kuma karon zudo kan brome klan awu kare ndi min zir shi tuma ngana shinkafa bare da kara kara okay fried rice
0: yo
1: fried rice be shinkafa jiri kuma highland ne lola ne awlan be takiri monzu shinkafa da tunda isuro inji a kalta bare tunar monjin ba ngai so marajin da shi liquid fertilizer gullen be confirm fertilizer sha gade gade koron zukin yindi so kan ge zamin kalatu laro
0: nda
1: so ngala nda so aula sanad yo shi don inji a lata mar takin je mar fizin
0: jire
1: ngal so shi ruba mar takin je mar fizin jiri zalejin kuru sai inde futun gila abate aula sanad defend on crop din kara awdo bare ni mi shi madi ta mani sirin
0: jire
1: awala da mon takin je rama fi mi ashi wal ba awala ala mar takin je din asalan fi ma sirin ba so duno dey concentration jiri awde futu sinadari do asamu awdo ka awdo kallima na shilan kara so ari na kado shi ngai takin ngai no ata dey shi duno anzimbe duno banzimbe nje den duno mazimbe an ma awdo soron dana dukso
0: ngira dai shi kuma dare
1: ya dare dane dai kala asgai kuma yalani yalani koronzire kakala dey mo anjin gusoro aw na tay so rum arum so moroson aw
0: metaso
1: gulzena duso adalan kara ngu kambe ne sheke
0: dire ne
1: sheke do mon barenya metam da morom da duso mande barenya loktu gare gare saadu moro barenya saari metaw ndaso susiri sey ndiso non ma aw fallay
0: aw fall
1: biya kawo jiri za gare gare ron adana re la metazalla zo la moro zalla zo kabla kangale na kamar barajin kangale kama za la fall za nungu ya fallar kamar kala kaluwa kaluwa na garo danga kasaso sheltering fan za de na kam kamar sarana kala kangale ne ayu kangale moro ma woro ko jo moro na miru baran baran no so meta tinatin na meta bare tinai so moro tinai
0: da
1: so emoji kar gar mar kilo garan zai fitur ra ko na sawai la yuke da matro lo ngana
0: kala
1: ko wada ko lecture research institute wa ru ai aula su mana ke shiro yuke kar gar ku ka ma wa ko zi
0: kala
1: da so wari do atro kazin zuba da so yasir
0: da so yasir
1: emoji ade emoji insha Allah
0: kala kala da ka koro yala ni Allah na da danyen
1: kan
0: to do andia bozen do pande gonye de so da andia afuzen dalin zirba look to do hal zasidina da saka daji doctor Zomar Nyiro askrinya na fadu suro ade Nyiro bai da labara su gidi ma kala bare din daji kirintu so para skram bare kinga o kuyedin nalan danyen kuma ndi andi arab sai dai kuru sai doctor huye na Nyiro bilin sarero gonye ishe ya assalamu alaikum.

0: gila zoro arami krintu ndeso wandene ndaka ngeste gozi ndara son krunu ingla mita fiskus kunu da uwa felanzu FM praskram de tamtama praskram do balbal chitu budi ndwe arami krintu ndeso modula ndero kala din zande yandu zaman allando tadana au kam chitu budi mie gulen she kelayaku bulin sar sorosa yansa di indi ato manzuro rasu gojin wa utilan kan ngada sadin kuru ade ma shi pero au kelayaku do buroi shiro sawasa so nadu sawasu sharo zun napchinwa alone the first gram da do yin ita gat kiyan amma so nay kawo do kuma kusa don de fal ya gana ya gansi ci ay guleno na shado wakil kala ya kusa ido so njim hawarta tero isna amma so nay wakil lo sandi ci tibuli ne do so ndo yi chimba na sala moriya nay andiro sala la kamaro na shado shida na de tedal na njidi kamaro fijin so ndo yi chimba sa andiro kawliya sunna amma so nay kawo ya gana ya gansi andiro bo endi sidindo ci tibuli mila andiro bayan tilula kala da sidiya kininga kama ya lando so rosailan kishana indi chip sai ne alda sanum na mu ina putiro kun ngado adi no ande bayin di maro daiji ya gana ya ganze shi do yi bulin so nada sawaro goza na pse nanda koro la shi ande bayin da sidi diolo ay manay do ande fa ndu di shima kuri usku fal diolar fal usku fal diolar ak kuri aw bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kamaro diolo ay manande fa ngata ni ande bonum daji botum de kararo wala no ma nyi ma wakil do zairo ay do wallimin ande ro bayin da dimin soro kun ngadi lan naftu allan do nye kishana ndi chip soro sayen sandiya yalla anu monum gonum kunum gnanu min wa kurkurti do kun ngatuin da ja ndero ci lula bayen dimia tuma yidin na ngin ma dawor tumaro da bayen dir fani miado kan klan du kumi nye sawaro sha gonu mi nan mi naro goda da bota ga na gonyo salam alaikum
1: salam alaikum asal muhammed da zan kan ni na tawala
0: sama so fal da fato kliwa
1: alam da nje nda ya ga ti kliwa na na
0: mbe alhamdulillah
1: kuma sai tun go shebo la rikindi men karako special informatico safar organization forum
0: ngila bu she kin shoro
1: wadu ndoro fanga la aliyo she
0: ngila yole
1: mo bi kala kan di ran ko lan goni
0: suro sa falle ndiya
1: kamade okto ma goni
0: waktu falle digi kamade waktu falgi kamade alaman na kuma kuntaw fallin kuntaw lan gomna kuntaw arakitulure re kwa waltu fali rami suro sa falle ni indiro wajin
1: ya
0: bawar
1: ari kakala
0: irannum gorin kamuri
1: are
0: ratu kanari jinne a ni shi na shi ado dane do na shi ado shi kishana de ni mana ni kuma sandi wakil dambe ji sororo ni kuma na shi ado kuma ci tibuli ne dan dero bayan dimi yole futi rokun nga duin soro sa hen do kishana ndi fato ma mo sandi a chip gonum kudum gna ni na tur naptu kuma ya lan
1: ken nga de dawa waro de mana
0: yo
1: ngo goro an kamura ma be wato ari rawan ji so watoro mo jo ba dai go agure na nya nya ngana inga wo kinta ara ko ro tulura wati ke falgo e kasanna ma a kasanna a kasanni a bara a shoro ka da sab ka
0: a yo le kuma adu danir danir danir danir adu mari shoro bro gullum gai so ci kuma du tumiro nda gonum curum na nye waldum waldum lenum gare guri min mi anda
1: a nya kan bi zai ba awu azina ai sigo gullum ya
0: ni ni danero mana sayyid nyo siring na regul go kanum kuma ni wakil ci tibuli ne re mana kan me de ne
1: oke ka kira a uro mo ji ta je
0: a ni ri wakil la ni kilam la ro ga wakil jami'a ya dimin
1: a wakil jami'a dai jawa mi ore te mi amara safa
0: yo gila dai dai ya yura skri na su go ru ba dia log tu wala mo tro a ya ga na ga singo dia wakil do zero ya ogul zinao a biye yoko annasha ka anzu shirasu sidi ne wono kringa de rasa nafsa ne wono kurade ma ngonya buron nan yara kana ro fallar san na de falle gon yoku kin wono suro sa yen dia ale yole nyido yi kuma fatola namuma nyima patodo nyu kura fato yin namuma war gidala ay gullu indu capacity namuma bleni min do wata amariya bulin sar suro sa yen dia ngawo kin taw dio u nyara rata na au u arakro le na wati nyogo sudia lele danelo le
2: yokela
0: mana da ma azalluma adure ni le kasannum shar sawan nabti rokonum gonum sha namu ina roko kilewa silero
2: awo da kenan kuma walor sa za sa da ke tau araku ko tulura
0: tulur
2: sawai shim gam daro suro shim ne isusu
0: guru shim gam daro walor
2: awo ra chamisirin shin
0: are ni
2: kare ni gozu sa'u araku ai city asirin ba
0: kuru zaman sha suro sai ne ni dici
2: ada fuska kumbu ai ada fuska kumbu ai min kin tau araku udu kau indiye din ya
0: are ni alama am du futu bayan min abari ni mar asala lai kamaro sawan naptero sha rokoro namu
2: Urikila elogi aima enkama.
0: Jemiro manami jaman.
2: Awo jiri perakile ya kuwe susuro na amana.
0: Mwadi.
2: Ladu kasa sain. Ladu kasa sain bao. Sana indi.
0: Mana ndiye. Dazo kasa sain don dazo kasa sain bao. Kuru abina nkaro.
2: Shiro ya kasa sain mada. Buroman ka upato ro gaino na sa. Agreement salina. Awo aisa indi.
0: Kausa aro nyuro
2: yo ba napsa mana mana zana
0: yoshi ari mar kaza sakla
2: go a ngai ta man ngai sai pero gari rakna awu ngulla ta bawo nya fesero kukya wani kintau ngayya ko sa fallayai lor sanje kukin kasannuma akai lansadin laye kon gari pero do napsa ngai gul zain bawo
0: Ladi.
2: Sai napsan gaulo sal to the patoro. Pero da Saudi na ilando wai. Kintau ko araka tizuwai. Wai lor sanyoro. Sidin sitida. Awar connection ne ro fanin ba yin lor sa patori mare. Connection ne de ro de fanin min.
0: Yo kuma ni kurumi rumin na bejiwado napti kuma yeso su kuma ya ilando. Tara na citibulin mi. Do kinga kuma ya ilando she nya sidin do har kam nya jin do gawo kin taw araka uyela nyiro do mamakin so shiro guljina gambero arumi
2: ba
0: yo ku yo shiri siringa nayo chiku mo bitoto siringa nayo no ni bila nya goza so na nyima tongorti min kura fato yi war gida mai capacity ni ma na wallahi nyir maklam amali yaro boni min
2: tawan
0: sa masidi
2: kuma lol sa sa meudi mi ayin lol sa maya
0: yo ngo sa masidi la nyiro wata do ma choro ayi ero sharo ni min sawa napte ni rokoro namu ni na ara makoro ndero kuma
2: ula amgade
0: am samma bisal goni min
2: yiga da kam la sawaro
0: shago ni min nai
2: kam la sha sawadi yaro gozinapchin yo sawaro gozinapchin kam la gozinapchin ba
0: yo dani misal ko anyiro eske nyima da kutiro ba ni min kutiro goni min tamini sha sawaro sha
2: ro ni min bron wa awo shi kwada agreement de na ma sholba
0: nyima na
2: sha ya na rutakin
0: Man,
2: amma uro buron gulzire
0: a buron gulzire ya kuma den gulzina so da
2: yo uro gulzire chudo ma
0: no ni mila tar balan kintawun u arak ka katimi nyinyi amariya bulin sarin do do ma bulin sar wata nyogo da choro
2: kuma inda ala wanda kana shin wan wazi kai
0: kuma alama amdi ya garaya gazi futu nyi bayanda korona nyo dikina ma alama na jire ero ero karwunu hawa karwu ero mana ni Are samman na sharo nin diri ka wayalan bejino nyana kuma foras karammo karammi tamtamaro adoros karam sawar ne de ndoguna kamu miana samu man fisku so war ka ta klaro ko dai
2: kuma se bato na kata karun zan konnu da sambin durumin wa ba san yi mai mana nan ba
0: ati abi ku ba san da der go suru magullai
2: ndoguna ta malle ji allo sa indi gide sa palle kin tau ara kide kin tau ara kide alama zu da papare do sarinan mazo su da zide
0: alama zu de do bin sa
2: sha pero do kulzana du mazo su da zilande shiro wayi waltum
0: la sa bin
2: sa
0: shego
2: do sa shiro wayi ngawo do kudi mi
0: ro ko non mo tam tam ze fa no ro shego
2: shiro tishi danin ta wayi nyiro koro en faldike
0: ayo wuri eh wuri ayo

0: Glazoro, thank you so much on Umu Sangare Haramikurin Tundes on the Nedakan Yesegozi, Darason Kurunu, Kilamita Fiskus Kunuda Ua Felanzu, FM, Faraskram, the Tamtam of Faraskram, the Bal Chitu, Bulinu, Modur and Dirok Ladin Zade and Daramikurin Tundes, Okuninga Kamayalan, up to Kamayalan. Chitu Bulimeshe come in the chip, Patomanzuro, Gozu Napchinwa, Suro Safalilan, Uru Adema Shiburo Mari, Shiro Palugoza Choro, Olona Nashado Ya Kishana. Sandi au kala yakoso ili pallu shoro goza choro mas hawa roko napte se sha su moyen wa mus kondi dizu ade ma faras karam dero modu der indi so korola nap kono daji korode sana de broken awol mia pilla pilla ro kanwa kindi mi rina dilo diwol wa mana da kurmi kusoto ndia so njim hawar tarte wakil do yakisha nay bayinda se na she futu bayinda so sidi nda wori jire ye de ro ala madir bayinda se hawa karu ya ro mana jin yagana yagana si daji chitubuli nuye so njim hawar tarte ro na samodi ana isi amason na diwol wa mana sen de bayinda na sandi yakubo dana so rasa masadin sa bayinda so sen na daji shi yagana yagana si ya sadin dugul zaya so kanzi fus kan zoro sikin ai waka zu maron mati da kuma ro harabi kritin da sai diyo wala mana ile furmi anye bonum botum karara wallo na bayan kan ma den dub kumin kuma da daji kishanar karara wallo na abiyero marga mana doyi kuma wakil lare mana zuna du ngawo da sita kozu ko jino la she kan zumbe ro andiro daji bayan na tirin modu ne ra futun andiro boroy gul ngai de indi zo korola na kono harabi kritin da sai diyo wala mana ido andi afan du indi chima kuri uskufal diyo lar fal uskufal diyo arak kuri awbi kurilar kurifal u dio indi kurilar ara ke dio kamaro dio way manande ko mata ni broken awol men andiro bayen de dimin de nasha do bia nasha mai mo jimbay su mata ma alama am abinan karo ma duma
1: kam la sho mo jin kam la sho mo jin
0: dio way manay anda gonyo assalamu alaikum assalamu alaikum ba dio way manay kam dana kam la sho mo ni kam la mo jimba wa
1: ah u de daw am do soron shiro mo jimbay din karako clip shi ma din karako uda
0: goda da jar goyo assalamu alaikum
2: alaikum salam rahmatullah
0: da ba to kiliwa
2: rewas le ko tai nya rasana na zalle ko gaga sana karunye zazai
1: wallahi de karunye din konnu de san bin zalla
2: afwan ki amusi yayi
0: yanga ba rajin dogo ba
2: sai ga rajin grame ne ko ta selan
0: gila wushe ki jo
2: ya kuma sai kun ga do ga sanan manazin adi an dai kullun ne sai dai dai kullun ma ta unguwa jinai
0: yo sai kuma butu ne ro ga yin tin da cha sero ma sai
2: sai wai na sana clean india indiya ya tudi ya da indi cha sai fal arabia sai in injin falle ne wala fato fallen kinza an dai kamu fallu sai ya controlling radio anguliana da ta ka fallman su
0: kuma Fatima dalero ni koroka ande da mu do a gare ro koni min suro sa fallelan am in the chip kuma misalo nyima kurafato ro walluma do nyalar ta so na ni kurafato e aw lokto na nyima lersar mana gujin shi amari yasna tangwarti me kafa
1: sa ya kama ni lor sare dan yo
0: da gawo kintau arake tulure la nyiro walta bulin sar pero goda saudiya muskoni nim sha momin wasawa ro konaptero
2: Nothing de la na balando.
0: Notum balale, notum bero wolo no ma da chikumo e madutu ha.
2: Bo tribalo tar kirigana
0: ko. Bar bo redi gama nyi tongorti mi nyi amoliano no mumaro amolia bo di saranga ko tara kenyo so nyi ba. Nyi ba wori da ro wolo ma. Kura ba to wolo ma.
2: Ah nan min out kanale. Sai ma temi yo gi ya ukam isin di tenwa shagombina.
0: Yo yo yo shi kongara chemiro nyi gono.
2: Yo
0: do marik shiri sha muskondi ni ro ni na sawan aptenu
2: wallahi kyan gullar maron nemen da au sukna na no ma ba san
0: yo a ya gara gan siya marajin kuma ru gi kwade ne ndiro kolata
2: yo hati ya gara ya kringe
1: hati unde kam shamye shi malo sulugi
2: ron ko kollero wa kinyero ya gan si
1: karunye de cinna da baje ba ren ko shim din shi malo de cinyu la ne gamsu
2: yo ne dane sane do
1: yo
2: ko sane na
1: ya findi
2: kuma mi selo kam ya tsana ngo kun ga bi ne ngoro su bi nya nya zu fato su du na kin to yo do ma su dia do ma su ai shi bi do ma mo shi kam do yo do ba su na shi ba do ma mo
1: shi fero da ndara zuri ndo leju kwa ilor sano
2: kwa de leju ta tsaya ni ma fero de shi tsaya na
1: wasina guljumba ciwon ya mace ne ya mace guljumba shiro
2: u kuma
0: apa fatima da ne ko awe nyo kore la dike ya gana alama zar asalale kamar mana ar kalandro gaimba ayo nik mangai gulma ma shi fatoma do shi mado ma chemi mo waljin ma tir dalinu lambe ya abinan karongai ro gulum
2: dalin kura mande
0: abinan karongai da gulum yo
2: san misallo shan di tsaye krau alaba ba su kro di san yan shi di ambun ya shakar nge kuske wangon sare na kintau araka wale zikiro piripir kama ya gwan suri ya wai piro dodo mayo dan ushima do mayo
0: atini leyo ne ari ni do mamdu indire dai shitoru mari ya kaza ni
2: ro
0: yo shitoru mari shitoru mari suma sawaro ron gbonu na muyina ara roko ina meunu
2: sawai jaran kima ukuma kama ada lo ala fe ya kama komanda kai online sai ya gore ara da rishin
0: yo ari ngo ari wadi ko kamla yi fa
2: mai ro ga sai ala siya wado kama kama ya wallahi ne
1: party
2: mari sai ro fa
1: ro party kila chemila nzori ki ayi ayi uro gulza ka sangina uro aliyo nzori edi ayi tuza gwengele ndai uro aliyo dikile za kakalo fandiki awe nra kena dikin
2: kwa mdishi madu umamu
0: ngoshi angwa wala
1: ebu disa ndi sasa iponishi mia na elanta sayari kai
2: wadu maro honindi
1: tamas ndi sori adi darasuri ndo kwa ukake arimasura anya ajun atu
2: kama
1: kila makwa din da rasin da
2: rasin
1: shawa zuna guljumbale da kam da yana rolo kam la ya farma da auguzuna da waye na fira bulalan
2: cirin kada amma wayenan sana waye fira bulalan kada fira bulalan goya kuma an da sana nan a wata ne
1: Lola sadin biya awu zakata sol mana na lawanye giya am tinzuma bare tinzuma bare sai poto poto na sawar
2: yen san yawa uyen yokoro dikin
0: de wudile wudile ku soto la abiro
2: anye uno koro di ha kuri ni wa ku soto na
0: yo koro da abiro
2: ba san ki ma koro da ni ro dikin de kero ranya sranai ntao araka kero kamuge de kulinina
0: ale we come down ya
1: kulini de kudu kulle
0: ah shi ari shi ku soto shi wakile
1: ah ah kulini de kudu
0: ya uru wakilia shi ni wakilia uru kam u come down we
1: fata mama na du kwalla mama uru kwalin gire
0: yo go ya gana ya gansi da shi mana mu ko ziyo no ni ko koro so rodi bidu
1: ah kand mana den dukke ke
0: jo mana
1: adi
0: da da ji ras kre na lok tu gor ma da lok ta la boturo la ja no yo koro boro sinda ma ad maru koro kura ay boro sinda
1: koro ta we ya du ma uro koro kura ji ma
0: mana
1: ngira ni magab sufa ni and re ta wa no
0: da ni go bota go yo assalamu alaikum
2: alaikum salam wa sandar do
0: da ba to kilewa
2: le arsi aisha ga ni muhammad ngurani
0: man ki aisha u she kin shoro
2: Ale wuce. Ko ba sun yi nan mun mana sawa na tsini ne. Shi ne ya gozu suna ne masjid kam da ya sawa mun tsini ta kwazuran biya.
1: Ba.
0: Kuru so mana.
1: Ba.
2: Amma ba wai ura sawa na ke sawa na da biya ya nan sawar ko limiya ya na rasuliya ya na da zina dina nan.
1: Alai sidi.
0: Arinye am doyi ka sanum san dia sawar ro ko gonu na tuba irin da karam.
2: Ah, a sawar gonin na ke magani sawanin gurun da wan ke samu da ke nya sawai ki ya sawan nan bo zuro ke min ro kin taw araka goza sawna wai shi sawar gonin ne
0: ayo ko maka shara fol kaman dori a guduna fani miya shi sha sawna mari shi za won duro waldi yono shi ma kigi che mizo shi kuma ki titibuli mir ma che mizo waldi yono de
2: a ari she man gai biya ayan shi kan na fadi suna da nan kaji ne mu sai ga martawa zari da ya ari ma shi rake na furfusa da mun ne shi da ale su ko kudu su ba duka da sun duka yi kuma
0: to she go nya ari kunya ya gana ci da wallo da kilo waya roka da kwa ir goro
2: su gulluma irin ma lor sai ni kala ya ku bulin tai wanda kullum ya ga zai su na mu ma ga sa u yanzu irin rake nya shi yarun waya
1: kire ayo amannan mu zo na gullu mai kai
2: amannan ai ga wasu yayin mun da awu sarai sharazuna da
1: guya yayin
0: yo shiri kuma niro sawadi amazu sawan naftere nyoso wandu sudu
1: sawadi nanin da zuba sa
0: shiri ma manar te rode
2: gori da kurwe ni ciro kale a cikin niula zuwa nan kuma yalan nan zaun di yalan doko sun yi kanzu ne ala gamma mun sun tau arake ni wai kala ya kaga da wani suri amon sai ma ga ukan da jin dan
0: ari marshi sawa nafte da nyosu rugu zu
2: eh ni sawa nafte da bi shikilan ba ta kam la sha nu sawa ko zinan da ya
1: ba
0: ayo kuma kamando folle shiro kuma sawa nu wanda ita gortu ni ma shi ma chemi tin do shi ni dare a ku sha nai zo a su eh
2: du so a su tunduru
1: ale se di
2: so a su tunduru ya shiro ile zu ko ku da su sha za a ina ma haru ma
1: ale se di
0: yawa
1: kuru awla no na ma ba san ka ma peran bi ngai ka sa sai ma kuru rumin pero ala ka mo alad ande ka mo ada dinar sorta kisha
0: okay
1: ande yardo mbi ai
0: Nindiri da
1: sai su kamwain
0: Nindiri da kamboy sai
1: a
0: irguli mi ara
1: Down den do sai yonge tulu yana mambe
0: arma ku yo yonge tulu sai
1: yonge tulu sai andi asor da isara mambe
0: yo sai rika za kala go dai na be
1: tin zan karu ka falle ba
0: gila daji fulai de beji arami kirti da so wanda san dure de so kallui fulai de beji tamtam maga fulai de arkrinye shenai daji nan diro first cram da gonya kwenyen kliwan andi akrisano

0: glazoro harami krintunde so nena ndaka ngesde gozi ndarason krunu igla mita fisgus gunu da wa fellanz fm paraskram de tamtama paraskram do balbal chitu bulini harami krintunde so to mai dinna fulein de na hada yalla nande sumon do so gambuaro da jinala nande paraskram da gonye konyen au botu do so da gonye konyen modura nande ro kala paraskram de danena de shima zaman kuma ai allan au zaman do kuma ro da yana allan na gulen chitu bulini me she fatoma indika mu chip ro sa fallen gozu napchinwa kuruhuti rokin ganza sadin da jari amma ni don buron sauruna matongwarti min yillar sabulin numa ga ku taw arakela wata nyoro fero bulin sargoza saudiya sawa naptenum sha ronum na mumin wa allo ne defar skram da doye ta gaci so defar skram de na bayen na kamilo fa yana botu so akuruku so don de wakilta na so klaya kiya andiro bayen so da sarna rufutu bayen da sarna din na hawa karu ya so mara da assalamu alaikum din dilina so akamaro pelezana da ji kuma na lambotu so agonye ko ni yaga ya gansi ka botu ga yando awla klarun bulimin na beji wa chilula yayi gara karunum ne nyen ne ro kwa
1: kasanyin ba wanga
0: ah kasan yo garun gai ade buron gulluma kasanum ni nan mu bagulma gari gab suna da bozana ne ade gurfal dora bozu gudina da shi kwa da mashi chemin zoro waljin no ya kam sauna ra asalama ra chemin zoro
1: shi fero da ra surin do le zuwa ilor sajin
0: yo kurun gai ra waljin
1: aha
0: shi fero
1: ne wala le zu sha sura nan suna da a wangana kamu mori ngana wala gulze
0: alek ni kuro yo yo dai korola yo dai dai nyo dige yanki shi kuma nafsuna ro isu kame sha sarana sha dan yi kamu ma wangana guljina me jaro kuma sha da fero eh
1: me she kadama
0: tawadin be
1: tawadin be wani ma dai
0: yo kam kamaro gamba na kan taw ara kusur taksiri
1: ginan ya hangalce to so wangana
0: yo ngala da ringo botula ngo gana ga loktu dire da jin do assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: dak lewa
2: wasan
0: nam da fato kliwa du manajin nam dilwaye mana mer ma sho la fantimba danya ala wandirnya fantimba am gari so nda solo rupta en loktu de gana gapsi ay da jikuma ro dilwaye mana dingo falle gana assalamu alaikum assalamu alaikum na kuliya sai da ba to kuliya gana konu no hame ba kam dana go kam gari magana assalamu alaikum
3: assalamu alaikum ba san darbo kulewa
0: da ba to kulewa
3: kuma tun go sha kin dibe kare ko wuri da ka studio mai wa ko jiro har ko go ai sha go ni wa men go ya gasi go ko ita zu
0: go ko ita zu fatima
3: ya ko te si fatima
0: sha sari tilis ya ba
3: giri are sa na Allah ni rai ke kabla ka mu ba no na ya ji nyare rashide kawa mandala ya ji kala sai rele zai da ta ba zawar lajiro sakara su rungura irin sai da kam da a a mu jin ba su a amma terwa sai ro zore shi wa wazo ga zu kolono dai sai alman shi ro kile aka muka nali a walma da sai da kafi ora zawar yanan dire ya ti ci mu jin ba ga zai dai ji zo sai da kafi ka wani yar tero lege yaro annam ke tena ko kafi ya ko zai
0: yo to hanuma wara ne
3: yara ya gasi ya kare ko ro ora ora ga ai sai kara ko
0: gila dai te da jura
3: askire
0: ah gila lokti dire gana ti dire ina te da jura askire na gam gari ga ba yesi ala ba ya gara ko ar manar maro so sirin ba mana gana mana ti akin zai sigin na godan share gonyo da assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: da kiliwa
4: sale
0: alhamdulillah tab ya ja liwar masle zo ni min na faras karam dir farma la fani bi yo yo wa ci zangana ai gur ma du mana jindo fatima bu shek shoro sile so ni min na ai wa zo
4: ya la yi ji ta bi ta ke ma ale ya ta bi waya da ta mi duka la su
1: zuru ko kamu
4: Ba kero malo alai kuma kwalo alai ni na waljama uduro rizina sulula lezina mai gidan zuru alai uro rizira arma na mila ba mai gidan zuru kwalo kero malo alai sai na karashin bukumu ara kwanya ono ko ne ba tinya da su uro kero gare ko ba sai yi yere ur ba kritirde kwalo alai ba kero malo alai wallahi nafsin ne nafsin su ni yan shafa ko ne alai sidi adi kwa alai sidi wa ci wa ci langora
1: sawade ne rosauru chekutwa ta sapsusulu
4: sawade ala yoro china ma ukilai ma fa ndikin ya fatarin na pro ala yi sidi
1: ala yi sidi
4: quite near the forms of the man and brings it. She said, we know I am up and think Kalsa or Arako at that.
1: Alay said, Inshallah, Inshallah. Mundumba, Mundumba, Mundumba.
4: I love my mother, as I said.
0: Inshallah. Uru kala ila ndiro fara scrap la do nje taget kinaro wa na dia say lock to fu ya.

0: gala zauro karantu fulai doni sudani mada karanga ita magana fulai ade kurno za gonyanaro wannan justi farskam do taman kariya kasu ya fatun da rasune da karnya na kara farskam shima awo fella shima lan diwol wayman da farnya na manan de bonu taman do kariya kasu ya da andro bentro taman do kariya kasu ya ma da andro bentro holuna ma awo doni yuma wada na doni yuma wada kula de ma taman do yuma da andro bentro kula diwol wayman doni sabur usku fal diolar fal usku fal diew arasku sabur awin sabur la sabur fal u diew indi sabur lar arasku diew o kamla assalamu alaikum
1: alaikum salam balai gaji wa tirak
0: anda wa tikli ya
1: asede
0: alhamdulillah
1: da ka sar
0: alhamdulillah gabsana
1: amet bai fasi wana ji
0: maman guro bai fasi wushe kan shara fasi kam tama kara kasu yoro
1: are de
0: na'am
1: taman tarai ta su ala afu juwan nena do da gare su
0: amin ya rabbi
1: Masha Allah taman kare ka su ya lan amma wurin dai karge boko yan kare shi rot kurawa bulle yana pro ta zuwa shi zana irin karge ron ya goko ya euro ron da yaro ce talo do awa ndai jiri kondo irin gana ro ro ar goko ya ara du kun yaro ne kalalan lo ya te amma arurun dire a ongai ro no ngai bi angai
0: ro ro gonwa nangam reta bo yesna
1: marta wanda
0: na
1: rima reta bo yewa ngala
0: ar nangam ya kondo ya kwajumba au za ira kwajumba
1: yawa ay fura
0: a wone mare a wodana na madon ya boron pernom din kiske zina da ikuru ala kalafuna rawo gulma ngai samun gaye manan madon ya
1: ako are irman be abu mako are irman
0: dere
1: ah dai kwa shi bereni do isuro jamil sai ade nera du kollin yare akin ki bagaro tere yumi ma
0: ngai
1: amma shi kuma sairin gomo yare kwa nera yare la irman dire na kullin ngoro dire wolle ai kresu do kollu du arake tip tip
0: she bagara duman
1: na asuru ngurun dire
0: ngala niras kanya na tai dai lokuma gonu paras kam da botro mama chitu buli mito ni nguro by fast paras kam do taman kariya kasu do rupturo ni ras kanya karantu paras kam do taman kariya kasu e patun dara sone da kirnya na kara
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tikilewa
2: dawa ra zalai wanda fatun da kana do
0: alhamdulillah askar alaro dofan de
2: o wa bana mai duri lo farma kasu kambore yan sam na fata na bo
0: kakal bana kasu kambore na da bo mla nguro do mai duri kuma da bo
2: abu kambore la sam na mana ya bo ko wa ba ya mana kam na mera kuma ya bo ko
0: kakal aru a wanu ta wanu luwa gala ade
2: are lo sor bu kurar Nera du kyak ninji ko kyak ninja kun kuram lede.
0: Bu kurade.
2: Are bu chuluru nera du ne tulu so men ara kun kuram lede en kura kuraire. Na na ima de nera du ne de riko du ne ya kun kuram lede.
0: Ngai.
2: Ba batur ki kondore nera du fila so du fisku riko.
0: Kondore.
2: Ah kondore paguru. Bu kora ke merulla sodin mare nera du men tinin ko du men ta ko bitari kele de
0: taruru ke merun turi ne be
2: ha ke merun turi ne be kuma du bladi gere mare amjina
0: gai
2: gere mare siru siru duna na kandak pe na kadro siri icha am lege re ko den ba na kadro bu chuluru ma si nera du men tinin ko men ta ko
0: ari kuma bana waya suna shi taman shi kuma taru gultuna da aw alama fal tamata da gulma ma da ga wono la kwa ya wala ci wono
2: wono ye batiro ito wono kuma ka shi fa ruwa fi ta ruwa ri zana da nan saba nan ta wulu ko akai ni kona ya tibe kuruli wa ya kuji ba
0: gai awa amso de ga na ga uza da zai mare
2: yo amso ya ga na ga uza da zai yo in ji ta kana da butu nan da kan botole da ji ta kana da
0: kai
2: kan ta da guri ki ni buru wala na da ki ki
0: gai ronzo rodai
2: quanto quanto ye juri kumbu ku ye budro tida na re ye nera do me de riso me de riyo huwa
0: kelido
2: ha kelido ade al taman patu ye
0: kela ngala niro asko nyana te bana lo sarma amire lokko magonum parskam alan andiro tamando awa fal indi mayak may bentro tanaso krantu yai doktor kalkalin tamanna gultana ma da kranzana yai kurare ma yakin zaino tamandiya beji gokur kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam bala oi bala gade da takliya
0: samma fal din da takliya de
3: kina alhamdulillah samma fal kam
0: ma sha Allah
3: ai kuma min wannan din duro ganga mare wakil karan fare da ku
0: Gela Aisha wuce kan shirin fast kam taman kira kasuwar.
3: Ala command ya ala Aisha afwa rasul command.
0: Amin ya rabbi amin ya rabbi.
3: Ta ga gusa daro wannan duniya din ne an shoje su fata da lamar are.
0: Da da ma ko nan wannan shi.
3: A to da ya wasu kana da awa ayi waktun zuro le din awla waktun nan ita da burjin waktun zuro waldin.
0: Gai.
3: Awla da waktun la Aisha zaudin. Ke su kana sadarbe an ji san makaman da san jin mallewa.
0: Gai.
3: Wanda a wasu ma da riwan gofan da ke yambu nan kusa kaman da gabu nan kusa kaman da awa krau da nazo ne kana ro kaman da san afunya awa da afwa tsaro lodewa.
0: Are.
3: Yi shago turunguru ita kushana ne ta kare ko ta ita sabadin sai san ma sai ya wanda riwa da tore baraka su da da tubo. Da in kana ana da jiran da lafa har huwa ta ala ai ta kuma da an jira fakke sa ana bare da runa da kuma da ala ala kun fa ya kun gunduma da ta kuma
0: amin ya rabbi ngala
3: zo da kaliwan ce
0: amin aisha ro askan yana shi ya lokun za ko da faris kam adro rupturo kranto faris kam do taman kare kasu alan diwar waya mana don super uskufal diolar fal usku fal diyo arasko super awin super lar super fal u diyo indi super lar arasko diyo 0814918 1460 awi 0901542 0964 wakamla assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakaliya
4: kiriya sai
0: baraka ma
4: sai taman karakasu
0: ne gaiden dufan da nduma na din ayya diwalam da kamdo da walata wane mare lokun da ya ci lalagab sai ai muskocin wanda ma waltan rupturo kladiwalo ya mana done 0814918 1460 ko kamla assalamu alaikum
4: salam
0: dawa tukalewa de
4: barka
0: alhamdulillah nduma na din
4: taman karaka
0: sai are ya
4: kuma aisha ngoran ne
0: aisha ai taman ngoran ga ndonga maran ne me ala
4: ngoran nan bi alan ala go shaka de yan naira yar
0: jiyo
4: ala go shaka de naira yar jiyo
0: gai
4: ka fala de su ke kura kura do amma kana ko ne zi na she shaka de ngun muradi
0: shaka de nda wo
4: shaka de zi naira
0: dofala
4: ar matan
0: ngala ngala aisha nyoro asko nyana te lokto magono faras kam da botro andero tamando shinka papara mia kurade ma shi tamando alboya ngoron do doni bula balin gara na miala na jiro boyen turo karatu ko kam lafal assalamu alaikum
4: alaikum assalam
0: ndawa to kaliwa de
4: Assalamu
0: alaikum. Barka man dufan den duman din.
4: Aisha Muhammad Gurma.
0: Aisha Muhammad Gurma fone. Aisha Muhammad abi taman kada kaso yon gurma fone.
4: Ganga mbi gana hudu ne do.
0: Ganga ka je ka ne an san maya.
4: Iyo gana hudu ne an san maya do.
0: Ngela nya kirnye.
4: Taman kada kaso ye.
0: Ade.
4: Iyo tandau kol je ita yo tana ade.
0: Halo akol duya ko ngai
4: kuli re nera du engineer diyan
0: she gurata ya ra ruwa
4: ha ruwa
0: du engineer diyan ar kam tarwa
4: kam
0: gela ni ras kanyana lokto magon ba
4: sha
0: na
4: dana kuya ar ka parin duume na ratin
0: duume
4: na
0: yo chono bron daudo
4: bron duu sinela ya uwa to
0: ngela ngela da Aisha nyuras kanyana ndero engineer musko afin sound daji nalan nyaronya nyo kanadiya ya daji kuru bottom alan diolo wa mana da ya krabdanya alan derem doni paskam doni taman kara kasu yedo kashe